0: everybody's feeling okay.
1: Okay,
0: okay.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawain bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
5: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Adner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulok, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware. Sulit na, di kalidad pa.
10: Diet's Best Music
11: 98.5 OKFM.
7: Okay ka, the best ka.
12: Okay nga ni.

0: coming to you live from Remedios Street, Pasig, Indaet, Camarines Norte. This is 98.5 OK FM.
1: Daet's best music.
0: OK FM.
2: OK FM.
0: Playing the best music.
2: Wherever, whenever, everywhere.
3: Gusto ko, okay ka.
4: Okay nga ni.
2: OK FM.
0: OK FM 98.5.
2: OK FM.
0: The best music authority. Member KBP. Joyride sa umaga. Joyride sa umaga. Best mornings kasama ang Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. Joyride sa umaga.
5: Sure hit sa inyong morning habit.
0: Joyride.
6: Alright, welcome ko na po agad kayong lahat sa ating programa. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga, marahin na aga, Bicolandia. Ini po ang Joyride sa umaga. Monday edition. Yan, simula ng panibagong linggo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Today is July 27th. Malapit nang matapos ang buwan ng Hulyo. Agosto, kumakaway-kaway na. At siyempre, ang programang ito ay atid po sa atin ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Joyride sa umaga with

Okay, good morning once again. Welcome po sa ating programa. 12 minutes po makalipas ang alas 9 ng umaga. Nako, habagat patuloy na makaka-apekto sa lagay ng panahon ngayong araw pong ito. Ngayong Lunes, July 27, ayon po yan sa Pag-asa, mga kaibigan. Okay? Ayan, and check na po natin ano-ano pong mga lugar ang direct ng maapektuhan. Grabe po yung pagbabaha, ano? Yung binigay na pagbabaha ng bagyo sa Davao. Grabe po yung baha, no? Anyway, magdadala ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan sa ilang bahagi po ng bansa ang Southwest Monsoon or Habagat ngayong Lunes, July 27. Ayon po yan sa Pag-asa. And ayon po sa Weather Bureau, sa State Weather Bureau, makakaranas ng kalat-kalat na pag-uulan at thunderstorms ang malaking bahagi ng Luzon dahil sa patuloy na epekto ng habagat. At patuloy din minomonitor ng Pag-asa ang Tropical Depression Nool na may dating local name na Quiapo. Ito yung naka-apekto sa Davao. Ito yung nagpabaha, mga ka-joyride, ano? Huling namata ng bagyo sa layong 1,015 kilometers sa kanluran, hilagang kanluran ng Extreme Northern Luzon. Ang kadahilanan po na naging maulan, dulot po ng tropical depression na ito dahil din po sa habagat. Ayan, ha? Kaya po, apektado ng maulap na panahon, kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog, pagkidlat ang Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera, Administrative Region, Mimaropa, Zambales, Bataan, Bulacan, Cavite, Laguna at Batangas. At nagbabala po ang Weather Bureau na posibleng makaranas ng flash floods at landslides o pagguho ng lupa sa mga lugar na makakaranas ng katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan. At sa ibang bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao, inaasahan naman ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga isolated rain showers or thunderstorms. Digdi po sa Satuya, sa Kabikulan, makulimlim at may araw naman. So tayo po ay makakaranas din po ng mga maulap na panahon na kalangitan, ano? At baka may pag-uulan din po yan. Dahil po yan sa Southwest Monsoon or Habagat. Ayan po, ano? Grabe po yung bahang naranasan po dyan sa bandang Davao, sa Davao City, sa isang ano ba ito? Okay, wait lang ha. Hindi gumagalaw yung ating equipment dito. Wait lang. Okay. Sige, wait lang. Yan. Naiulat po dito, ano? May mga nasawi po. May mga naiulat na nasawi dahil sa bagyong Quiapo. At sa habagat, dyan po sa Davao, Davao City, no? Nakikita po natin sa mga larawan, sa mga videos po, ano, sa social media, biglang tumaas ang tubig. So, hindi bababa sa tatlong katao ang naiulat na nasawi sa Davao Region at Soksar din dahil sa epekto ng bagyong Quiapo at habagat. Gayunpaman, ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council or NDRRMC, patuloy na rin biniberipika ang mga nasabing report na ito. Samantala, isang katao naman ang inuulat na nawawala sa Soksar din. Aabot na sa mahigit 193,000 na individual o higit 41,000 na pamilya mula sa 258 na barangay sa pitong rehiyon ang naapektuhan ng malalakas na pag-uulan at pagbaha dulot ng sama ng panahon. Okay? So yan po, ano? Ingat tayo at dapat po ay maging updated tayo sa lagay po ng panahon. So from time to time, makinig po sa radyo, magbasa po ng mga balita, no? Sa social media, no? Sa mga ano, reliable source po, ano? Lalong-lalo na po sa siyempre sa Pag-asa, ano? Sa Pag-asa Weather Bureau. From time to time po, nagbibigay po sila ng update. Mamaya 11 o'clock, meron tayong latest weather bulletin upang malaman po natin maging kalagayan po ng panahon. Ang kalaban natin ngayon ay ang buhos ng ulan. Ang pagbabaha po sa ibang lugar. Imagine, ha, hindi po nila akalain na babahain po ang mga lugar na ito dyan po sa Davao City, sa Davao Region po, ano, at sa Soksar din. Okay? So stay safe, mga ka-joyride. Kung kayo po ay linalamig, alam na po, ha?
Ang katapat niyan po ay kape lang. Okay. Mainit na kape. Pero kailangan po yung safe at healthy na kape. Nandito po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Yan. Napaka-healthy po dahil sa mga herbal ingredients meron. Ha? Yung extract, yung dahon ng ampalaya, ng red alingatong, meron pang L-carnitine at pangpatamis po ay stevia. At ang flavor po natin ay napakasarap. Caramel flavor po ang Best Cafe Green. Available po yan sa mga pharmacy, grocery, supermarket, sa lahat na lugar dito po sa Kabikulan. Tutok lang ito ang Joyride sa Umaga with Billy Banana.

0: Oras na 9:52 ng umaga. Kayo po ay nakatutok sa Joyride sa umaga. And this program is being brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Tayo po ay napapakinggan sa buong Kabikulan. Mula po dito sa Camarines Norte hanggang Sorsogon. Grabe ha, syempre. Kasama na po dyan ang Camarines Sur, Albay, at ang dalawang isla probinsya ng ating rehiyon, ang Catanduanes at Masbate. Magandang umaga po sa inyong lahat, okay? Sige, mamayang hapon pala yung sona ng ating Pangulo. Around, anong oras ba yun? Alas 4 po ata, no? Alas 4 sa Batasang Pabansa Complex sa Quezon City. Kaya pinaigting po, ano? Pinaigting ang seguridad within the vicinity ng ating Batasang Pabansa Complex sa Quezon City kung saan gagawin ang panglimang sona, State of the Nation Address ng ating Pangulo. Yung mga achievements niya, yung mga plano, ano na ba ang mga programa na ginagawa para po sa mamamayang Pilipino na magbe-benefit po ang tayong mga Pilipino. Ano na ba ang ginagawa ng administrasyon? Tingnan po natin. Maraming nag-aabang, iba't ibang sektor, di ba? Maraming issues na dapat masolusyonan at ayan, kailangan niyang ipagbigay alam sa mga Pilipino, okay, sa pamamagitan po ng kanyang State of the Nation Address or SONA ng ating Presidente Ferdinand Marcos Jr., okay, BBM. 9:53 ng umaga, tuloy-tuloy po ang ating programa. Nahatid po sa atin ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Okay na okay talaga ang programa Joyride sa umaga with Billy Banana. Sir.

Joyride sa umaga. Joyride sa umaga. Best mornings kasama ang Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. Joyride sa umaga.

0: Hello po. Ano po ang radio station ang pinakikinggan ninyo?
1: Okay nga ni.
2: Daet's best music. Okay FM.
3: Okay FM.
4: Okay FM.
5: Okay ka. The best ka.
6: RYC Appliances Trading, the pioneer supplier of air conditioning products in Camarines Norte, Camarines Sur, and Albay. RYC Appliances Trading gives quality and branded air conditioning units with proper installation and after-sales support. At RYC Appliances Trading, we have big discounts and free installation on split-type aircon. We also offer other appliances such as TV, refrigerator, washing machine, speakers, and many more. Come and visit us now at RYC Appliances Trading at Puruk 2, Barangay Lagon, near NFA Daet, Camarines Norte. Owned and managed by Ruel Yusa Canicula. RYC Appliances Trading, your air conditioning specialist.
7: Cool air, cool life. Feels like, ooh, lalamig at fresh.
8: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
9: Aba,
8: hindi pa!
9: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
8: Oo! Tamang narinig ninyo!
9: Mas pinahaba!
8: Mas pinabongga!
9: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
10: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
11: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
10: At siyempre, ang grand prize!
11: Isang maswerte mananalo ng 500,000 pesos.
10: At hindi lang yan,
11: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
10: Kaya't huwag palampasin
11: dahil extended na,
10: mas marami pang araw,
11: mas marami pang entries,
10: mas marami pang chances
11: para maging winner.
10: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
11: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
10: sa programang Kasangga at Kalusugan,
11: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
10: J-Mar,
9: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
12: Magpapagas ka? Dito ka na! Sa Stand Firm Gas Station. Yes! Ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available. Gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala. Sa panahon ng crisis, low prices kami. Dito lang yan. Sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami. 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na. Sa SF Gas Station, presyong abot kaya, sa kalidad, siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.
13: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
14: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Honey, tanda mo pa ba ang tipi-tapi ko na tinipi-tapi mo?
16: Siyempre naman. Diyan nga tayo unang nag-date, diba?
15: Alam mo ba na bumalik na raw ang tipi-tapi sa Daet?
16: Talaga? Kailan pa? Saan?
15: Matatagpuan na ang bagong tipi-tapi sa San Lorenzo Road, Magang, Daet, Camarines Norte. Bukas na para muling pagsaluhan ang mga paborito nating pagkain at alaala. Namiss ko yung homemade meals nila. Ensaladang pako, cream puffs, pati na yung mango ginumis at masarap na pansit isado na lagi nating ino-order noon.
16: Oo naman, at hindi ko rin makakalimutan ang kanilang mga baked goodies at mga lutong bahay na paborito natin.
15: Parang gusto kong balikan yung araw na nagsisimula pa lang tayo.
16: Tara na honey, gawin nating special ulit ang alaalang nagsimula sa tipi-tapi.
17: Mahigit 2 dekada ng bahagi ng Daet, ang tipi-tapi ay muling nagbabalik upang ihain ang mga pagkaing minahal ng maraming henerasyon. Tipi-tapi,
3: balik lasa, balik alaala, balik tambayan ng pamilya at magkakaibigan. Tara na sa Tipi Tapi. Tipi Tapi, San Lorenzo Road, Magang. Contact number 0926-111-2084.
4: Coming to you live from Remedio Street, Pasig, in Daet, Camarines Norte. This is 98.5 OK FM.
18: Daet's best music.
4: OK FM.
18: OK FM.
4: Playing the best music.
18: Wherever, whenever, everywhere.
19: Gusto ko, OK ka.
20: OK nga ni.
18: OK FM.
4: OK FM 98.5.
18: Okay.
4: The best music authority. Member KBP. On OKFM, it's
21: Billy Banana.
22: Billy Banana.
4: Sa Joyride sa Umaga.

0: Joyride sa umaga. Joyride sa umaga. Best mornings kasama ang Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. Joyride sa umaga.
1: Okay, FM!
0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 coffee herbal mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 coffee herbal mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Honey, tanda mo pa ba ang tipi-tapi ko na tinipi-tapi mo?
5: Siyempre naman. Diyan nga tayo unang nag-date, diba?
4: Alam mo ba na bumalik na raw ang tipi-tapi sa Daet?
5: Talaga? Kailan pa? Saan?
4: Matatagpuan na ang bagong tipi-tapi sa San Lorenzo Road, Magang, Daet, Camarines Norte. Bukas na para muling pagsaluhan ang mga paborito nating pagkain at alaala. Namiss ko yung homemade meals nila. Ensaladang pako, cream pops, pati na yung mango ginumis at masarap na pancit quesado na lagi nating ino-order noon.
5: Oo naman, at hindi ko rin makakalimutan ang kanilang mga baked goodies at mga lutong bahay na paborito natin.
4: Parang gusto kong balikan yung araw na nagsisimula pa lang tayo.
5: Tara na, honey! Gawin nating special ulit ang alaalang nagsimula sa tipi-tapi.
0: Mahigit 2 dekada ng bahagi ng Daet, ang tipi-tapi ay muling nagbabalik upang ihain ang mga pagkaing minahal ng maraming generasyon. Tipi-tapi, balik lasa, balik alaala, balik tambayan ng pamilya at magkakaibigan. Tara na sa Tipi-tapi. Tipi-tapi, San Lorenzo Road, Magang. Contact number 0926-111-2084.
6: Sa okay from Daet, okay ka, the best ka.
7: The new OKFM.

0: 985 Diet's Best Music, Uki Kadabeska. Oras natin, alas 10:43. Panagos po ang programa. Ang pa-relax lang po. Ang the best na tugtugan sa inyong mga radyo. Napapakinggan po yan. Tuwing umaga, kasama po ang inyong BB sa radyo, Billy Banana, sa programang Joy Ride sa umaga. And of course, this program is being brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Panatiliing umiinom ng healthy at safe na kape. O yan po ang Best Cafe Green, mga kaibigan. Barato na, healthy pa. Yeah. Available tayo sa mga supermarket, pharmacy sa inyong lugar. Alas 10:43, itutok lang dito sa UKFM 98.5. Diet's Best Music, okay ka, the best ka.
1: Diet's Best Music!

0: on OKFM. It's
1: Billy Banana.
2: Billy Banana.
0: Sa Joyride sa Umaga.
3: Yes, kasama pa rin po ang BB sa Radyo Billy Banana. Oy, ikalimang sona ng ating Pangulo. PBBM, tinatayang tatakbo ng 1 oras at 20 minutos. Okay, mamayang hapon po yan ha. Abangan po natin ano po ang kanyang talumpati. Okay? Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ito ang naging takbo ng oras ng talumpati ng Pangulo habang isinasagawa ang kanyang mga huling pagsasanay at preparasyon. Gayunpaman, nilinaw ng Malacañang na maaari pa itong magbago, posibleng humaba o umikli ng kaunti. Depende sa bilis ng pagbasa at reaksyon ng mga dadalo sa pagdarausan ng malaking event sa Batasang Pamansa sa Quezon City. So ganap na magsisimula ang ulat sa bayan ng Pangulo or SONA mamayang alas 4 ng hapon. So magiging simple ngunit marangal ang SONA ng Pangulo ngayong taon alinsunod sa kanyang direktiba kung kaya't walang tradisyonal na engrandeng fashion show o mga kilalang celebrity performers. Napili ang PCSO Choral na nagwagi sa Grand Prix sa 2026 Korea International Choir Competition na aawit ng Philippine National Anthem. At inaasahang iuulat ng Pangulo ang mga nagawa ng kanyang administrasyon, mga hakbang laban sa korupsyon, mga plano sa ekonomiya at ang kanyang mga prioridad na batas para sa huling 2 taon ng kanyang termino. So abangan po natin mamaya guys. Okay. Alas 4 po ng hapon ang State of the Nation Address ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Oras, alas 10:58.
0: Joyride sa umaga. Joyride sa umaga. Best mornings kasama ang Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. Joyride sa umaga.
4: Okay, FM.
0: Magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes! Ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available. Gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala. Sa panahon ng crisis, low prices kami. Dito lang yan. Sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami. 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na. Sa SF Gas Station, presyong abot kaya, sa kalidad, siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station. Safety begins with proper education at Miradev Driving School, facilitated with well-trained and competent instructors designed to formally educate the growing population of drivers on the road. Miradev Driving School offers training and seminars for student permit and driving tutorials for beginners. We provide theoretical driving course and practical driving course. Learn how to drive safe and effective. Mag-enroll ka na sa Miradev Driving School Diet. All transactions, inquiries, and training activities will now be accommodated at our new office. Kami ay matatagpuan sa Central Plaza Complex, 3rd floor, Canboy Building, Traders Road, Barangay Lagoon, Daet, Camarines Norte. Maaaring tumawag sa 0951-109-1264. Miradev Driving School Diet. Dedicated to deliver innovative, value-driven, and flexible driving courses in the province of Camarines Norte.
4: Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star.
0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
7: RYC Appliances Trade, the pioneer supplier of air conditioning products in Camarines Norte, Camarines Sur, and Albay. RYC Appliances Trading gives quality and branded air conditioning units with proper installation and after-sales support. At RYC Appliances Trading, we have big discounts and free installation on split-type aircon. We also offer other appliances such as TV, refrigerator, washing machine, speakers, and many more. Come and visit us now at RYC Appliances Trading at Puruk 2, Barangay Lagon, near NFA Diet, Camarines Norte. Owned and managed by Ruel Yusa Canicula. RYC Appliances Trading, your air conditioning specialist.
8: Cool air, cool life. Feels like, ooh, lalamig at fresh.
9: Coming to you live from Remedio Street, Pasig, in Daet, Camarines Norte. This is 98.5 OK FM.
10: Daet's best music.
9: OK FM.
11: OK FM.
9: Playing the best music.
11: Wherever, whenever, everywhere.
12: Gusto ko, OK ka.
13: OK nga ni.
11: OK FM.
9: OK FM 98.5.
11: Okay.
9: The best music authority. Member KBP. On OKFM, it's
14: Billy Banana.
15: Billy Banana.

AFM 985, that's best music. Okay ka, the best ka. Tutu! Sana po ay natutuwa kayo sa programang ito. Joyride sa umaga with Billy Banana. This program is being brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Malapit na po ang pananghalian. 15 minuto na po, makalipas ang alas 11 ng umaga. Anong meron for lunch today? Whatever you have there, guys. Palaging pasalamatan si Lord sa blessing na po yan, okay? At kami po ay nagpapasalamat din. Palagi po kayo nakatutok sa programa. Joyride sa umaga with Billy Banana. Dito lang po yan sa OKFM 985, Diet's Best Music. Okay ka, the best ka. And I just hope you guys are feeling good right now. Feeling good and feeling okay.

98.5, Diet's Best Music. Okay ka, the best ka. Tuloy-tuloy ang pakikinig sa mga beats na meron tayo sa programang ito ngayong Monday morning, right? July 27, 2026. May mga kumpleanyo, kaarawan, may birthday ang aming pagbati po mula po dito sa OKFM Diet, alright? Happy birthday to you and God bless you.

Okay. Alright, alright, okay. Kayo po ay nakikinig sa programa Joyride sa Umaga with Billy Banana. Dito lamang po yan sa OKFM Diet 98.5. Okay ka, the best ka? Oras po natin, 28 minutos. Makalipas po ang alas 11 naging pagkaaga. Bigla ako nagkaralawi. 28 minutes. 28 minutes after 11 o'clock in the morning. Almost lunchtime. Okay, happy lunch na po sa inyong lahat, ha? Kung nagugutom na, lafang na. Okay, wait lang ha. Rico Mambo. Ay, batiin ko lang Kuya Mar. Palagi po nakikinig sa atin, Kuya Mar. Okay, Kuya Mar and Sir Alex Imperial. Sa lahat po nakatutok sa OKFM Diet, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Dahil po dyan, kayo po ay pagpapalain. Okay, may the blessings of the Lord be with you. And also with me. 11:29, marahin na aga, Bicolandia. OKFM 98.5, Diet's Best Music. Alright. Okay ka, the best ka, Andrew E.

Okay, our FM 985 Diet's Best Music. Okay, ka the best ka. Alas 11:50. Pananghalian na. Panguntuhan na tabi. Happy lunch po sa Indo Kabos. Hali po sa Indong Lingkod, Billy Banana, na nagsasabing adios amigos y amigas sa pagantabay sa programa. Susunod na si Camille Echo, si Dr. M para sa kanyang gabay sa kalusugan. And Camille Echo, alas 12 po para sa OK Info Center, balitaan sa tanghalian. Alauna hanggang alas 3, tuloy-tuloy ang The Best sa Tugtugan para sa Music and Memories. At alas 3 naman tunog hapon with Bella Mango. Okay? At alas 6 po ang OK Sound Trip sa gabi. Itutok lang po sa pinaka-the best at pinaka-OK dito po sa Daet Camarines Norte. Kami po ang OK FM 985. Okay ka? The best ka? Thank you so much! Diyos mabalo sa Indo Kabos! Happy lunchtime! God bless! Ingat!

0: Joyride sa umaga. Joyride sa umaga. Best mornings kasama ang Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. Joyride sa umaga.
1: Okay, FM!
0: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan, hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine, kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas, multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa, si Dr. M. Dr. M.
2: Maligayang buhay po sa ating lahat at muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya ay isa sa mga halaman na kinikilala ng Department of Health na meron pong direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nire-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ating bansa. Palibasa kasi, ang ampalaya ay kilala po na tulong talaga pampababa o pangkontrol ng blood sugar level. Kaya ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol ang blood sugar ano po ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya ang Best Cafe Green. At palibasa, ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties. Nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Ano po? Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ano? Ng maraming taon sa buhay ng tao dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan nating maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero huwag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang, nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa, ano, isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Cafe Green. Maganda rin sa puso ang Best Cafe Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito, ano po, na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung balat ng tao, ano, tulad din ng alingatong roots na sangkap din ng Best Cafe Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng ampalaya. And again, ang ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. Tapos mga ka-wellness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Cafe Green dahil po sa kanyang sangkap na ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad ng alingatong. Okay? So ampalaya, tangkilikin nyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak Best Cafe, sulit na sulit ang pagkakape.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: OK FM 98.5.
1: OK FM.
0: That's number one.
2: You're number one.
0: Number one for best music.
1: Number one. OK FM.
3: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
0: Coming to you live from Remedio Street, Pasig, Indaet, Camarines Norte. This is 98.5 OK FM.
2: Daet's best music.
0: OK FM.
1: OK FM.
0: Playing the best music.
1: Wherever, whenever, everywhere.
4: Gusto ko, OK ka.
5: OK nga ni.
1: OK FM.
2: OK FM.
0: 98.5.
1: OK FM.
0: The best music authority.
6: Member KBP.
1: OK FM.
7: Sa OK FM Diet, OK ka, the best ka.
0: The new OK FM.

0: ka, the best ka.
1: Gusto ko, okay ka.
2: Okay ka, the best ka.
3: Okay, FM 985.
2: Okay nga ni.
4: Mapapasa inyo na ang programang The OKFM Info Center. OKFM Info Center. Napapanahong talakayan at chikahan tuwing pananghalian. Ito ang OKFM Info Center. OKFM Info Center. Mga importanteng impormasyon at mga kaalaman, mga balitang dapat nyong malaman, nandito lahat yan sa OKFM Info Center. OKFM Info Center. Monday to Friday, alas 12 ng tanghali kasama the one and only Camille. OKFM Info Center. Lamang ang may alam. Eksklusibo dito lamang sa OKFM 98.5. Kapag okay ka, the best ka. The OKFM Info Center. OKFM Info Center. On OKFM, it's Camille. The OKFM Info Center with Camille. Mapapasa inyo na ang OK Info Center Balita sa Tanghali. Maging updated sa mga latest na balita at impormasyon dito sa OK Info Center Balita sa Tanghali. Heto na ang inyong tagapaghatid balita, ka-OK Camille Echo. Let's go sa OKFM Info Center Balita sa Tanghali.

0: Info Center.
1: Magandang tanghali, Bicolandia. Magandang tanghali, Camarines Norte.
0: The OKFM Info Center. OKFM Info Center.
1: So, asan nyo na ang OKFM Info Center?
0: OKFM Info Center.
1: Ang programa maghatid sa inyo ng tamang impormasyon, mga balita at serbisyo para sa bawat Camnorte.
0: Okay.
1: Sama-sama po tayo sa isang oras ng makabuluhan at napapanong-usapan dito lamang sa 98.5 OKFM. Okay ka, the best ka!
0: Info Center, balita sa tanghali.
1: Magtungo na tayo sa OKFM, balitaan sa tanghali. Atin sa inyo ng OKFM Info Center, mabilis, malinaw at totoo. Sa ngalan ng aking mga kasamahan sa 98.5 OKFM, kami po ang inyong magiging tagapaghatid balita. Ito si Kaoke Camille Echo. At kasama natin sa technical side, Chief Danny Toledo.
0: Info Center, balita sa tanghali.
1: At narito na mga balitang dapat inyong malaman ngayong araw ng Lunes, 27 sa buwan ng Hulyo 2026.
0: Okay, Info Center, balita sa tanghali.
1: Dumako na tayo sa detalye ng ating mga balitang lokal.
0: Okay, Info Center, local news. Okay, Info Center, balita sa tanghali.
1: Camarines Norte, ipinakita ang ganda ng nalawigan sa unang Explore Camnorte Travel Fair 2026.
0: Info Center, local news. Info Center, balita sa tanghali.
1: Matagumpay na binuksan ang kanaunahang Explore Camnorte Travel Fair 2026 noong Hulyo 24 sa SM City Diet Activity Center. Tampok ang natatanging kultura, pasyalan, produkto at mga karanasan na may aalok ng lalawigan ng Camarines Norte. Nilawkan ang makasaysayang aktibidad ng 12 bayan ng lalawigan kasamang iba't ibang tourism stakeholders mula sa accommodation, tourist services, resorts at iba pang sektor na may mahalagang papel sa pagpapalakas ng industriya ng turismo. Naging panauhing pandangal sa pagbubukas ng aktibidad sa Department of Tourism, Bicol Regional Director Herbie Aguas na nagbigay diin sa isang mahalagang hakbang ang naturang travel fair dahil pinagsama-sama nito ang iba't ibang lokal na pamahalaan, mga tourism establishments at mga pangunahing destinasyon upang maipakita ang natatanging ganda at ang yaman ng Camarines Norte.
0: Okay, Info Center, local news.
1: Ayon kay RD Aguas, ang kaganapan ay nagsisilbing daan upang mas makilala ang lalawigan bilang isang destinasyong puno na magagandang tanawin, makulay na kultura, masasarap na produkto at mga bagong karanasang maaaring tuklasin ng mga turista. Binigyan pugay rin niya ang pamahalang panlalawigan ng Camarines Norte sa pamumuno ni Governor Ricarte Dong Padilla, Provincial Tourism Officer Ma'am Janeline Angel David at lahat ng nagtulungan upang maisakatuparan ang makasaysayang inisyatibang ito na inaasahang magbibigay ng mas malaking oportunidad sa sektor ng turismo. Sa kanyang mensahe, binigyan din ni Governor Padilla na ang tunay na yaman ng Camarines Norte ay hindi lamang nakikita sa mga infrastruktura kundi higit sa lahat sa mga mamamayan itong may malasakit, may magandang asal at dedikasyon sa pagpapaulap ng lalawigan. Ayon sa gobernador, ito na ang tamang panahon upang tuklasin, maranasan at makita ang kagandahan ng Camarines Norte, ang kultura, likas na yaman at pakikipagsapalarang naghihintay sa bawat isa. Samantara, binigyan din naman ni Vice Governor Joseph Ascutia ang kalagahan ng pagkakaroon ng mga angkop na regulasyon para sa turismo. Ayon sa kanya, patuloy ang pakikinigam ng sanggunian panlalawigan sa mga tourism stakeholders upang mas mapabuti ang mga batas at polisiya na magpaprotekta sa mga tourism destination gayon din sa kapakanan ng mga residente at mga bumibisita sa lalawigan. Nagpasalamat naman si Provincial Tourism Officer General Angel David sa pamunuan ng lalawigan kay RD Herbie Aguas, mga lokal na pamahalaan at tourism stakeholders na naging bahagi ng unang Explore Camnorte Travel Fair 2026. Layunin na itong aktibidad na higit pang palakasin ng turismo at ipakita sa buong bansa ang mga natatanging destinasyon, produkto at ang kwento ng Camarines Norte.
0: Info Center, balita sa tanghali. Okay, Info Center, local news.
1: Balitang lokal pa rin.
0: OKFM Info Center.
1: Mercedes Kadagatan Festival 2026 sa Bangkarera, ipapamalas sa Agosto at 3. Nakatakdang idaos ang Bangkarera bilang isa sa mga tampok na aktibidad ng Mercedes Kadagatan Festival 2026 sa darating na Agosto at 3 sa harap ng Pandawan Bayan ng Mercedes. Naanyayahan ang mga mamamayan at mga may hilig sa karera ng bangka na makilahok sa iba't ibang kategoryang inihanda ng organizing committee upang maipakita ang husay, bilis at talento ng mga mangisda at ang boat enthusiasts. Kabilang sa mga kategoryang maaring salian ang paro-regatta, racing boat category at fishing boat category. Para sa paro-regatta, bukas ito para sa mga taga-Mercedes lamang. Maaring gumamit ng fiberglass o kahoy na paraw na hindi bababa sa 12 talampakan ang haba sa ibabaw. Kinakailangan din may dalang dalawang kawayan na ilalagay ng layag o lalagyan ng layag ang piloto. May matibay na sagwan at obligadong magsuot ng life vest ang lahat ng magiging kalahok. Ang magwawagi sa paro regatta ay tatanggap ng premyo. Ang champion ay mag-uwi ng 5,000 pesos. Sa first runner-up naman, 3,000 pesos. Second runner-up ay mag-uwi ng 2,000 pesos. At ang consolation prize, 500 pesos para naman sa bawat 10 kalahok. Samantalang racing boat category ay open entry o maaring salihan ng mga kalahok mula sa iba't ibang lugar. Ang bangka ay kailangan dinisenyong pangkarera at walang tinakdang minimum na sukat. Gagamit ito ng 7.5 horsepower sa engine habang kinakailangan na magsuot ng life vest at helmet ang piloto. Mahigpit din pinagbabawal ang pagsali ng mga pilotong may amoy alak. Ang racetrack ay tinakda at idedesenyo ng komite. May entrance fee ng 500 pesos para sa kategoryang ito. Ang mga mananalo sa racing boat category ay makakatanggap ng 8,000 pesos bilang champion, 7,000 pesos sa first runner-up at 6,000 pesos naman sa second runner-up. Para naman sa fishing boat category, tanging mga taga-Mercedes pa rin ang maaring lumahok. Kinakailangan ang bangka hindi bababa sa 24 talampakan ang haba sa ibabaw at gumagamit ng 16 na horsepower diesel engine. Tulad ng ibang kategorya, ipinagbabawal din ang pagsali ng sino mang may amoy alak at kailangan magsuot ng life vest ang piloto o ahente. O hinente. Ang entry fee po dito ay 300 pesos lamang. Ang mga premyo para sa fishing boat category, 7,000 pesos para sa champion, first runner-up 5,000 pesos at second runner-up ay 3,000 pesos. Para sa mga nais sumali at mag-isa sa kapanapanabig na aktibidad, maaaring makipag-ugnayan sa MTDOC office na matatagpuan po sa gilid ng Pandawan. Layunin ng Bangkarera sa Mercedes Kadagatan Festival 2026 na ipakita ang mayamang tradisyon ng pangisda, talento ng mga taga-Mercedes at ang pagkakakilanlan ng bayan bilang isang pamayanang malapit sa dagat.
0: OK Info Center, balita sa tanghali.
1: Sa huling detalye ng balitang lokal,
0: Info Center, local news.
1: Dalawang lalaking arestado sa bypass operation sa Jose Panganiban, Camarines Norte. Naresto ng mga operatiba ng Jose Panganiban Municipal Police Station ang dalawang suspect sa Sirco Intelligence sa driven bypass operation laban sa iligar na droga. Itong Hulyo 25, bandang alas 8:50 ng gabi sa bayan ng Jose Panganiban, Camarines Norte. Ang mga naarasto ay kinilalang si Alias Batoy, 49 years old, isang construction worker at residente ng Barangay Kalsada, Gino, Batan, Albay. At si Alias Sunny naman, 41 taong gulang, isang minero at residente ng Barangay Sunungtan, Gino, Batan, Albay. Bata ay sinagawang verifikasyon kapwa sila bagong tukoy ng mga drug personalities. Ang operasyon ay sinagawan ng mga operatiba ng Jose Panganiban MPS sa ilalim ng direktibang or direktang pangasiwa ni Police Major Kevin Estileses, Chief of Police at sa pakipag-ugnayan ng PDEA Regional Office 5. Sa isinag operasyon, nakumpiska mula sa suspek ang mga sumusunod na ebidensya. Isang malit na heat seal transparent plastic sachet na nagalaman ng hininalang shabu na nagsisilbing bypass item. Isang katamtamang laki na heat seal transparent plastic sachet na naglalaman ng hininalang shabu na recover mula kay Alias Sunny. Isang 500 pisong bypass money. Isang kulay itim na coin purse na naglalaman ng isang katamtamang laki ng heat seal transparent plastic sachet ng hininalang shabu at dalawang maliit na heat seal transparent plastic sachet naman na naglalaman ng hininalang shabu na recover naman kay Alias Batoy. Ang kabuang timbang na mga nakumpiskang hininalang illegal na droga ay umigit kumulang 1.5 grams na may tinatayang dangerous drug board value na 10,200 pesos. Ang pagmamarka ay physical na inimbentaryo at ang pagkuha ng mga larawan ng mga nakumpiskang ebidensya ay sinigawa sa lugar ng operasyon sa presensya ng mga kinakailangan saksi kabilang opisyal ng barangay at kinatawan ng media. Sa kasalukuyan ng mga suspek ay nasa kusodiyan na ng Usap Panginiban MPS para sa kakulang disposition.
0: Info Center, Manila sa tanghali. The OKFM Info Center. OKFM Info Center.
1: Samantala mga okay. Doon ako na tayo sa detalye ng balitang nasyonal.
0: OK Info Center, National News.
1: Sa ating balitang pambansa, no to pack silica. Isa sa panawagan ng mga rallyista bago ang SONA ni PBBM. Ipinayag ng mga progresibong grupo ang kanilang pagtutol sa PAC Silica. Bago pa man ang nakatakdang ikalimang ulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw ng Lunes, Hulyo 27.
0: Okay, Info Center, National News.
1: Nagtipon-tipon ng mga ito sa Elliptical Road sa Quezon City kung saan makikita ang isang puting sasakyan na may nakapaskil na tarpaulin na may nakasulat na no to PAC Silica. Ang PAC Silica ay isang inisyatibo na pinangungunahan ng Estados Unidos para sa industriya ng Artificial Intelligence or AI at ng semiconductor. Layunin itong palakasin ng supply ng teknolohiya at computer chips at mawasan ang pagdepende sa mga piyesa na galing sa China. Subalit kamakailan umani ito ng batikos sa publiko dahil sa planong pagtatayo ng isang malaking industrial hub sa New Clark City sa Tarlac para sa pagproseso ng mga mineral at paggawa ng mga gamit para sa AI. Sabi ng pamahalaan, magbibigay ito ng maraming trabaho, mas mataas na sahod at mga bagong kaalaman sa teknolohiya. Habang may pangamba naman ito, or dito ang ilang grupo na baka maubos ang tubig at kuryente o masirang kalikasan at madamay ang bansa sa gulo ng ibang malalaking bansa.
0: Okay, Info Center, Manila sa Tanghali. The OKFM Info Center. OKFM Info Center.
1: Samantala, balitang nasyonal pa rin.
0: Info Center, National News.
1: Sang ninalang improvised explosive device ang narecover malapit sa Senado.
0: Okay, Info Center, National News.
1: Kinumpirma ng Pasay City Police sa isang hinihinalang or na isang hinihinalang improvised explosive device ang nadiskubre malapit sa Senado nitong Lunes or nitong umaga ngayong araw ng Lunes sa gitna ng pagbubukas ng ikalawang regular na session ng 20th Congress. Ang pagkakadiskubre rin sa naturang IED ay nangyari ilang oras bago ang nakatakdang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mamayang alas 4 po yan ng hapon. Ayon sa report mula sa pulisya, isang towing service employee ang nakakita ng IED sa Center Island ng Jokno Boulevard pasado alas 8 kaninang umaga. Ligtas naman na neutralize ng bomb disposal team ng Pasay City Police Station ang suspected IED. Kabilang sa na-recover sa lugar ang isang blasting cap, 9B battery, orasan at isang container kasama ang suspected explosive material. Sa lupa ay naimbestigahan na ang naturang incident.
0: Okay, Info Center, Manila sa Tanghali. Okay, Info Center, National News. The OKFM Info Center. OKFM Info Center.
1: Samantala, PNP pinag-aaralan ang panukalang pagbabaw or pagbawalan ng mga bata na gumamit ng social media.
0: Info Center, National News.
1: Pinag-aaralan ng Philippine National Police ang panukalang paghihigpit sa mga kabataan na gumamit ng social media. Ang nasabing panukala ay lumutang sa isinagawang 44th Asia Napol Conference kung saan mga leader ng kapulisan ay nagpalitan ng mga kuro-kuro na lumalalang security threats na sangkot ang mga kabataan at ang cyberspace. Sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Naratatas Jr. na nais nilang gayahin ang ipinapatupad ng Australia. Kasama kasi sa tinalakay sa nasabing conference ang nangyaring pamamarila sa loob ng paaralan sa Tacloban City kung saan sangkot ang mga kabataan. Dagdag pa ni Naratatas na matatapos ang pakipagpulong sa mga katabing bansa. Ganon din ang ilang mga pag-uusap ay maroong mga batas ang mga ito na maaring maikonsiderang ipatupad sa bansang Pilipinas.
0: Manila sa Tanghali. The OKFM OKFM Info Center.
1: Sa alinitali ng balitang nasyonal. Ikalimang suwana ni PBBM, tinatayang tatakbo ng 1 oras at 20 minuto. Tinatayang tatakbo ng 1 oras at 20 minuto ang ikalimang State of the Nation Address of Suwana ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong Hulyo 27. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ito nang naging takbo ng oras ng talumpati ng Pangulo habang sinasagawang kanyang mga huling pagsasanay at ang preparasyon. Gayun pa manilinaw ng Malacanang na maaari pa itong magbago, posibleng umapaumikli ng konti, depende sa bilis ng pagbasa at reaksyon ng mga dadalo sa pagdarausan ng malaking event at sa batasan pambansa sa Quezon City. Ganap na magsisimulang ulat sa bahay ng Pangulo mamayang alas 4 ng hapon. Maging simple, ngunit marangal ang sona ng Pangulo ngayong taon na din sunod sa kanyang direktiba. Kung kahit walang traditional na ingranding fashion show o mga kilalang celebrity performer.
0: Okay, Info Center, Manhita sa Tanghali.
1: At iyan mga ka-okay, na mga detalye ng balitang lokal at nasyonal natin ngayong araw po ng Lunes. At syempre abangan mamaya po sa ating pagbalik ang balitang international at sports update. Kaya dyan lamang po kayo, huwag kayong alam. Tayo magbabalik makalipas lamang ang ilang mga paalam.
2: Okay na okay talaga ang programang Okay Info Center. Kasama nyo, Camille Echo.
3: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
4: Okay nga ni!
3: Daet's Best Music, OKFM.
4: OKFM.
0: OKFM.
5: Okay ka! The best ka!
6: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
7: Sa bawat pangangailangan sa kalusugan, ang pinakamahalaga ay merong mapagkakatiwalaang katuwang na handang umalalay. Nandito ang Daet Medical Plaza. May makabagong teknolohiya, mahusay na serbisyo at malasakit upang maibigay ang dekalidad na pangangalagang medikal para sa bawat kamnortenyo. Tutulungan kang malaman kung anong laboratory test ang kailangan nyo. Mga serbisyo na maaaring ma-avail ang mga government assistance programs. Ang Daet Medical Plaza ay mayroong complete tertiary laboratory facility na may advanced services tulad ng bacteriology at histopathology. Meron din kaming animal bite center kung saan maaaring makakuha ng anti-rabies services. Para sa inyong inquiries, appointments at iba pang impormasyon, tumawag sa 0908-869-6260, 0963-082-3177 at sa 0919-389-9048. Official Facebook page, Daet Medical Plaza, matatagpuan sa Bagaspas Road, Barangay 6, Daet Camarines Norte, Daet Medical Plaza. Kasama niyo sa bawat hakbang tungo sa mas malusog na buhay.

0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy bun. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
3: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Diet's best music.
5: 98.5 OKFM.
6: Safety begins with proper education at Miradev Driving School, facilitated with well-trained and competent instructors designed to formally educate the growing population of drivers on the road. Miradev Driving School offers training and seminars for student permit and driving tutorials for beginners. We provide theoretical driving course and practical driving course. Learn how to drive safe and effective. Mag-enroll ka na sa Miradev Driving School Diet. All transactions, inquiries, and training activities will now be accommodated at our new office. Kami ay matatagpuan sa Central Plaza Complex, 3rd floor, Canboy Building, Traders Road, Barangay Lagoon, Daet, Camarines Norte. Maaaring tumawag sa 0951-109-1264. Miradev Driving School Diet, dedicated to deliver innovative, value-driven, and flexible driving courses in the province of Camarines Norte.
7: Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: This is Daet Camarines Norte's best music station, 98.5 OKFM. A proud member of the Kapisalan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
11: OKFM! Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
12: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
14: Tuhod. Siko. Baywa.
15: Aray!
14: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan,
15: sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Daet Camarines Norte.
5: Number one hit music station.
16: Okay, FM.
17: Okay ka? The best ka.
18: Okay nga ni.
7: Baby, you can drive my car.
6: Magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station.
19: Yes! Ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available. Gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala. Sa panahon ng crisis, low prices kami. Dito lang yan. Sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblasyon 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami. 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na. Sa SF Gas Station, presyong abot kaya, sa kalidad, siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblasyon Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station. Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na. Di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na. Presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Adner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulo, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware. Sulit na, di kalidad pa.
20: Everybody's feeling okay.
21: Okay, Nani.
20: Okay.
19: Mapapa sa inyo na ang programang The OKFM Info Center. OKFM Info Center. Napapanahong talakayan at chikahan tuwing pananghalian. Ito ang OKFM Info Center. OKFM Info Center. Mga importanteng impormasyon at mga kaalaman, mga balitang dapat nyong malaman, nandito lahat yan sa OKFM Info Center. OKFM Info Center. Monday to Friday, alas 12 ng tanghali kasama the one and only Camille. OKFM Info Center. Lamang ang may alam. Eksklusibo dito lamang sa OKFM 98.5. Kapag okay ka, the best ka. The OKFM Info Center. OKFM Info Center. On OKFM, it's Camille. The OKFM Info Center with Camille. Mapapasa inyo na ang OK Info Center. Balita sa tanghali. Maging updated sa mga latest na balita at impormasyon dito sa OK Info Center. Balita sa tanghali. Heto na ang inyong tagapaghatid balita. Ka-OK Camille Echo. Let's go sa OKFM Info Center. Balita sa tanghali.

0: sa tanghali.
1: At kayo po ay nagbabalik sa OKFM Info Center.
0: OKFM Info Center.
1: Dumako na tayo sa detalye ng ating balita sa labas ng bansa.
0: OK Info Center International News.
1: Balitang international. Saudi naglunsad ng airstrike versus Houthi.
0: OK Info Center International News.
1: Naglunsad ang Saudi Arabia ng airstrike laban sa Houthi rebels sa may port city ng Hodeidah sa Yemen at karatig na isla.
0: OK Info Center. Sa
1: sunod ito ng anunsyo ng grupo ng maritime blockade at pag-atake ng mga barko ng Saudi. Itong umaga ng Sabado, inulat ang media ng Houthis na nagdulot ng missile strike ng Yemen nang sunog sa Saudi city ng Hijan. Samantala, sinabi ng US military na pinapatutukan or pinaputukam at na-disabled nila ang isang tanker ship sa Gulf of Oman na nagtangkang matakasan ang US blockade sa Iranian port.
0: OK Info Center. Makita sa tanghali. OK Info Center. International News. OKFM Info Center.
1: Samantala, balitang international pa rin. Venezuela, formal nang nag-abiso sa UN ng pag-alis sa ICC dahil sumanoy pagkiling. Formal nang ipinaalam ng Venezuela sa United Nations ang kanilang desisyon na tuluyang kumala sa International Criminal Court or ICC na umano'y may geographical bias laban sa mga bansa sa Global South, partikular sa Africa at Latin America. Ayon sa Foreign Minister Felix Plasencia, ang hakbang ay irrevocable at bahagi ng pagtutol ng pamahalaan sa imbestigasyon ng ICC kaugnay ng mga krimen laban sa sangkatauhan na sinasabing ginawa ng opisyal at kasapi ng militar ng Venezuela mula pa noong 2017. Sinabi ng acting President Delcy Rodriguez ng ICC ay naging political or political na instrumento upang atakihin ang Estado at mamamayang Venezuela kahit hindi na sila naniniwala sa naturang institusyon. Matatandaan noong December 2025, bumoto ang National Assembly ng Venezuela na bawiin ang batas na nagtari o nagratipika sa Rome Statute na nagbigay daan sa formal na pag-alis sa ICC. Kasabay ng nasabing desisyon, tinanggal din ng mga miyembro ng Estado ng ICC si Prosecutor Karim Khan matapos akusahan ng sexual misconduct, bagay na kanyang itinanggi. Ang pag-alis ng Venezuela sa ICC ay naganap sa gitna ng transisyong pampolitika patapos maalis sa kapangyarihan si Nicolas Maduro at sa ilalim ng pamumuno ni Rodriguez na malapit sa kalyado ng administrasyong Trump.
0: OK Info Center, makita sa tanghali.

0: sa ating balitang pampalakasan mga ka-OTA. LeBron James papasok na sa Philadelphia 76ers. Opisyal nang inanunsyo ni LeBron James na siya ililipat sa Philadelphia 76ers matapos ang mahaba at kontrobersyal na free agency decision. Sa edad na 41, pipirma siya sa dalawang taon na kontrata na nagkakalaga ng $8 million na may layuning tulungan ng Sixers na wakasan ang may pip na or mahigit apat na dekada ng pagkauhaw sa kampiyonato. Ayon kay James, ito na ang kanyang huling desisyon at nais niyang tapusin ang karera sa pamamagitan ng pagbibigay ng panibagong titulo sa kupunan. Ang ating superstar ng Los Angeles Lakers ay nagpa siya na ipagpatuloy ang paglalaro matapos ang seryosong pag-iisip na magretiro. Malaking pagbabago ang hatid ng kanyang paglipat sa Eastern Conference, lalo na inaasahang magiging mas matatag ang Sixers kasama sina Joel Embiid at Tyrese Maxey. Ang desisyon ni James ay nagbigay ng bagong pag-asa sa mga tagahanga ng Philadelphia at nagpatunay na kahit sa kanyang 24th na season ay nanatili pa rin siya o isa sa pinakamakapangyariang pwersa sa NBA.
1: OKFM Info Center.
0: So, walang detalye na ating balitang sport. Undefeated Pinoy boxer Weljan Mindoro makakarap ang veteranong Mexican boxer Carlos Ocampo. Muling sasabak sa ibabaw ng ring ang undefeated Filipino boxer na si Weljan Mindoro sa August 29, 2026 kung saan makakarap niya ang veteranong Mexican boxer na si Carlos Ocampo sa Los Angeles, California. Hawak ni Mindoro ang malinis sa record na 17 na wins sa isang tabla at 8 talo kabilang ang 16 na panalo sa pamamagitan ng knockout. Layunin niyang patibay ng kanyang pwesto sa middleweight division sa non-title bout na ipapalabas ng live sa mainstream TV. Sa kanyang huling laban noong Hunyo, tinaro ni Mindoro sa pamagitan ng unanimous decision ng Mexican boxer na si Elias Espadas na nagtapos sa kanyang 16 na sunod na knockout victory.
1: Okay, Info Center, Manita sa Tanghali.
0: Mga ka-okay, yan ang ating balitang international at sports. Ngayong araw po yan ang Lunes. Maraming salamat sa ilang oras or minuto po natin pagsasama sa balita. At syempre mamaya abangan ang balitang sino ngani.
1: Okay, Info Center, blind item of the day. Sino ba siya?
0: Kaya mga ka-okay dyan, lamang po kayo dahil tayo magbabalik makalipas na mga ilang mga paalala. Hello, magandang umaga, Ma'am Jinky Malyao. Ayan po, sa kanyang dalawang babies. Ayan, mamaya yung ibang shoutout natin ha. Kaya dyan lamang po kayo dahil tayo magbabalik makalipas pa rin ang ilang mga paalala.
1: Mga ka-okay, inyong napakinggan ang programang The OKFM Info Center. OKFM Info Center. Hanggang sa susunod na pagtatanghal ng programa, samahan kami ulit tuwing pananghalian na kasama nyo, the one and only Camille. Maraming salamat po. Dito lang po yan sa pinaka-okay at pinaka-the best. OKFM Diet 98.5. Kapag okay ka, the best ka.
2: Okay na okay talaga ang programa OK Info Center. Kasama
3: nyo,
2: Camille Echo.
1: OKFM 98.5.
3: OKFM!
1: Daet's best music.
3: OKFM!
4: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
5: Aba, hindi pa!
4: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
5: Oo!
4: Tamang narinig ninyo!
5: Mas pinahaba!
4: Mas pinabongga!
5: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga papremyong siguradong magpapasaya sa inyo!
4: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
5: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
4: At siyempre, ang grand prize!
5: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos!
4: At hindi lang yan,
5: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos!
4: Kaya't huwag pala
5: pagbabasing. Dahil extended na,
6: mas marami pang araw,
5: mas marami pang entries,
6: mas marami pang chances
5: para maging winner.
6: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
5: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
6: sa programang Kasanggaat Kalusugan
5: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
4: J-Mar, todo panalo at magka-premio Raffle Premo Season

0: Balikan na at huwag na natin patagalin pa. At ibalitang sino ba siya ngayon araw ng Monday? Oy, happy, happy Monday! It's the last week of July 2026! Magandang tangali po sa lahat ng atin pong ayan, tagapakinig ng 90.5 OKFM, okay ka, the best ka. At syempre pa yung kanilang nasa mga tahanan ngayon, kumakain or tapos ang kumain, nagpapangimaga sabag nakikinig ng kanilang paboritong radio ng OKFM. Thank you so much sa mga nasa eskwelahan ngayon. Ayan, uy, meron ngayong orientation, ano, dyan po sa University of Camarines Norte. Nakita natin napakarami estudyante. Ayan. At syempre pa sa mga iba't ibang skwela natin, sa mga staff, teachers, at syempre pa sa mga estudyante natin. Magandang tanghali. Sa mga nasa kalsar dyan, nagmamaneo, nakatambay kung nasaan kumakain. Ayan. Thank you so much sa laging pakikinig. At syempre pa sa mga nasa kanilang opisina. Salamat, salamat, salamat. Uy, maraming salamat din po sa lahat na nakikinig. Syempre po sa aking Facebook account. Ayan, may batiin ko, nakita ko si Tita Lil. Lilia Lopriago po natin. Ayan, namimiss ko sila dyan sa Big House. Magandang hapon po sa inyo dyan. Pero Ma'am Lil, at syempre nakita ko rin si nakita ko kanina si Ate Jo, at syempre si Ate Shirley Lil. Ayan, nakita ko sa Facebook Live nung nakaraan yata Friday. And batiin ko pa rin. Hello, hello, magandang tanghali po sa lahat ng staff dyan po sa Big House. Thank you so much, syempre kay Bossing Cesar Barcelona. Siyempre pa, sige. Thank you so much. Ayan, salamat din po kay Kagawad Ion Marty Hadan ng Diet. Ayan, nakita ko nanonood din si Kagawad Ion. Hello kay Ma'am Jinky Maliapre. Magandang tanghali po, Ma'am Jinky. Kamusta po kayo? Siyempre sa napaka cute, adorable niyang babies. Ayan, sayang hindi kami na nagkita ulit talaga yung Ma'am Jinky. Ayan, late na. Batiin ko rin si Christian, ayan, Abordo, ayan, magandang tanghali Christian, hello, kay Sir Carmichael de Alba, magandang tanghali po, at syempre kay Sir Bong Villa Cruz, ayan po, nang kasama natin sa KBT, sa Naga City. News Buzz, ayun, malabang aking mata, hindi ko masyadong makita. Hello Sir Bong, good afternoon kay Ate Isa, ang staff ni Dr. Alicia Paho, magandang tanghali Ate Isa, kay Engineer Carmichael de Alba, ayan, batiin ko rin na. Siyempre pa, ang ating si Kuya Michael Izar ng RD Waste Management, si Ate Nika. Hello, best friend. Ayan, si Ate Ann Danica Visita. Ayan, kasi ay Rosalie Cabarles, si Dasing, si Beb. Ayan, yan, mga matalik nating kaibigan mula noon hanggang ngayon. Thank you lagi sa panonood. Si Ate Sinay. At siyempre pa, ayan, hindi ko na makita, mabasa dito. Ang lalo pa silang phone ko. Diba, Ma'am Lil? Ayan, kaya hindi ko na makita pa yung iba kong mga viewers. Ay, tara na, at magsimula na muna tayo. Halika na, magsimula na tayo. At sa ating balitan, sino ba siya, mga ka-okay? Ito na, mga ka-okay ko, ha? Ayan, sino na naman kaya ating blind item ngayong na araw ng Lunes? Naku, napakalulit. So, mamaya ni Pangulong BBM. Ayan, mamaya alas 4 po yung hapon. Asang kanya pong sona ay nasa 1 hour and 20 minutes. Pero depende pa rin daw yan sa magiging reaction at daloy ng kanyang sona kung magiging mahaba. Oh my God. Ito na ka-okay dahil ending na nga ngayong July. Diba last week na? Ilang araw na lang, month of August na naman lang. Ano, napakabilis ng panahon. Ang sino siya natin ngayong hapon na ito? Nako! Isang businessman daw na hindi pa rin tapos sa kanyang malaking plano sa buhay. Businessman, pero puro plano. Ano kaya yun? Alak, okay. Eba, hindi nga natin namamalayan ang bilis ng panahon. Ano? Parang kailan lang bagong buwan pa lang ng Hulyo. Ngayon paalam na agad tayo July. Aha! Sa loob nga ng isang buwan, abay, marami nang nangyari. May mga negosyo na lumago. May mga bagong oportunidad. May mga bagong plano sa buhay. Pero syempre, meron tayong nakikilala o makikilalang personalidad na hanggang ngayon, nasa planning stage pa rin daw. Ano kaya yan? Alam niyo ba, Kogi, sa mundo ng negosyo, hindi lang puhunan ang kailangan po, ha? Kailangan syempre ang tiyaga, sipag, disiplina, tigit sa lahat po ang kilos. Kaso nga lang sa blind item natin ngayong hapon, ka-okay? Abay, may isang businessman daw, nakakaiba. Diba, ang daming ngayong idea, ang daming ang pangako, ang daming plano. Kaso ang problema, abay, minsan, nauuna pa ang pag-announcement kaysa sa aktual na negosyo. Hanlakan dyan, ka-okay? Kilala kakilalanin natin ang isang businessman na tatawagin natin ngayong hapon na Mr. Grand Opening! Bakit kaya tinawag na Grand Opening? Ano ba kaya? Diba? Dahil nga daw, kahit wala pa siyang tindahan, may opening ceremony na sa kanya pong isipin. Ang tanong, sino nga eh? Ayan, oy, si Mr. Grand Opening daw mga koke, isang businessman na punong-puno ng kanyang pangarap sa kapag may naisip na negosyo, abay kinabukasan may pangalan, may logo, may slogan, may plano, may post na sa social media. Pero ang tanong, nasaan ba yung negosyo niya? Ang sagot niya lagi, coming soon. Abay ka, okay, ang coming soon niya para isang teleserye. Matagal ang paghihintay. Kapag nga daw may kausap siyang kaibigan, abay-sabay-sabay, malaki ito. Malaki ang magiging resulta, magiging successful. Hintayin mo lang. At ang kanyang paboritong line niya, abay, trust me. Yun lang. Kapag narinig mo na nga doon salitang trust me, maganda ka na ng mahabang pasensya mo, guy. At ang nakakatuwa pa nga daw, Cookie, mahilig siyang gumawa ng business plan. Abay, may notebook, may presentation, may drawing, may computation, may pangalan ng isang branch. May plano pa hanggang branch 10. Pero ang unang branch, hindi mo pa nakikita. Aba, sir, hindi po tayo nagtatayo ng empire, ha? Nag-isa pa lang po tayo ng foundation. Aba naman. Kapag nga daw may nagtanong dito, kamusta na po inyong negosyo, sir? Abay, ang sagot naman niya, malapit na. Abay, pag tinanong mo, mag-open na po ba? Cookie na lang. At kapag lumagpas na mga buwan, na may mag-iisang taon na, final adjustment pa rin. Abay! Ang negosyo niyang parang renovation. Wala talagang katapusan. Okay, nani! Diba? At ang nakakatuwa nga daw ka, okay? Kapag may ibang negosyanteng nagtagumpay, abay, ang sabi niya, ako rin eh, ganyan din yung plano ko sa buhay. Kapag may bagong uso, nauna pa ako mag-isip dyan. At kapag may umaman, kung sinimulan ko lang sana agad. Nako! Okay, maraming sana, maraming dapat, maraming balang araw. Pero kung sa isang art, kulang pa siya talaga sa isang bagay. Alam niyo na kung ano, diba? Yung magsimula. And kasi naman, sir, diba? At dahil nga July ending na ngayon, abay, may tanong tayo kay Mr. Grand Opening. Sir, kamusta na ba? Anong natutunan mo ngayong buwan? O, diba? At ayon sa ating source, ang sagot niya, natuto akong gumawa ng bagong plano. Hey! Bagong plano na naman! Hindi na tapos yung plano mo talaga. Nakakaloka ka, ha? Mr. Grand Opening. Ayan, kaya mga ka-okay. Ang negosyo, hindi lang po yan tungkol sa magagandang pangarap, ha? Hindi sapat ang magandang idea. Hindi sapat ang magandang pangalan. Hindi sapat ang magandang presentation. Kailangan syempre may action. Dahil ang pinakamagandang negosyo ay hindi lang nasa isip. Ito po ay ginagawa. Abay, ngayon magtatapos na naman ang buwan ng July. Abay, maganda pa noon ito para balikan ang ating mga plano. Ano ang natapos? Ano ang sinimulan? At ano ang kailangan pang gawin? Diba? Dahil ang tagumpay sa buhay, hindi po naghihintay sa taong lagi nagsasabing, abay, susunod na lang. Aha! O yan, at ito ang iyong ka-okay. Oh, it's already 12:58 na yung tanong. Nakakaloka, no? Oh, ito talaga yung ano natin. Pag tapos ng, sabi nga, matatapos na ang buwan. Pero diba, yung pag-iisip mula last year pa. O, diba? O, kaya alam mo, ang dami nagbubukas sa mga negosyo po natin dyan. Kapit lang, go lang kayo mga kapit. Sabi nga, wala namang masamang magplano, wala namang magsimulang, ayan, mangarap sa buhay. Pero dapat simulan para tuloy-tuloy yung pangarap ay matutuloy. Diba, ka-okay? Ayun naman yun. Kaya yan na, tayo ay! Ayun, natatapos na ngayong oras na ito. Maraming salamat ka-okay sa pagsama po sa ating isang oras ng... Ayan, isang oras po ng ating pong... Balita na chikahan. Siyempre dito pa rin sa isa siya na lagi yung pinakikinggan. Wala diba kundi ang 9.5 OKFM Info Center.
1: OKFM Info Center.
0: Kaya po yung kasama sa panangalian. Siyempre pa ito po yung ka-okay sa radio. Lagi ng echo. Ito si ka-okay Camille Echo. At siyempre pa kasama natin sa technical side, Sir Danny, Chief Danny Toledo. Ayan ha, kaya ka-okay bukas. Ayan, bukas na naman po tayo magsama-sama mula alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. Ayan, uy! Mamaya alas 4 ng hapon, abangan natin ang magiging sona ni PBBM, ating presidente PBBM. Kaya, upas na naman ang ating balita na chikahan. Ito pa rin sa sesyon, lagi yung pinakikinggan. Walang iba kundi ang 98.5 OGFM. OG ka, the best ka. Paalam! Bye! Mama, chup-chup, ingat!
1: Mga ka-OK, inyong napakinggan ang programang The OKFM Info Center. OKFM Info Center. Hanggang sa susunod na pagtatanghal ng programa, samahan kami ulit tuwing pananghalian na kasama nyo, the one and only Camille. Maraming maraming salamat po. Dito lang po yan sa pinaka-OK at pinaka-the best. OKFM Daet 98.5. Kapag OK ka, the best ka.
2: Ang programa OK Info Center. Kasama nyo, Camille Echo.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago banlawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
5: Seafood by Raboni Estiatorio. Bringing you fresh fish and seafood that can surely satisfy your cravings. Fresh na fresh from the sea. From shrimps to crabs. Name it and you'll have it. Sila na rin mismo ang magluluto para sa'yo. That is why talagang ma-e-enjoy mo ang fresh seafood na ihahain nila for you. Raboni Estiatorio is located at Road 6 de los Reyes Boulevard, Barangay 3, Mercedes Camarines Norte.
1: Raboni Estiatorio opens from 10 a.m. to 10:30 p.m. Owned and managed by Totoy Abanto. Raboni Estiatorio, a seafood lover's paradise. Looking for the perfect venue to celebrate birthdays, private events, or special occasions. Come and experience Raboni Estiatorio. We offer custom event setups, dedicated on-site support, top-notch audiovisual equipment, and seamless catering coordination. Make your celebration unforgettable. Inquire now at 0939-924-1959.
6: Philippines, we play the hits. Okay.
7: All it takes is one song.
8: Can't say I don't love
7: to bring back a thousand memories.
8: I can't find the words to say good.
7: Music and memories. Music and memories.
9: Music and memories. Music and memories.

0: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
1: Dahil heto na
0: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premau Season 4. Oo,
1: tama ang narinig ninyo.
0: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
1: At a grand prize,
0: isang maswerteng manonood ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
0: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
1: todo ang saya, todo ang papremyo.
0: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
1: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
0: sa programang Kasangga't Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premau Season 4.
2: Alam mo ba na maraming scientific studies ang nagsasabing ang ugat ng lahat ng sakit ay kakulangan ng mineral sa katawan? Alam mo ba na maraming clinical researches ang nagpahayag na kapag kulang ka sa minerals ay maaring maging abnormal ang iyong cells na pagbubula ng maraming malalang sakit? Best Caps Food Supplement, nagtataglay ng mga purong minerals na kailangan ng iyong katawan araw-araw na makakatulong maiwasan ang mga sakit tulad ng high blood pressure, diabetes, kidney at liver problems, arthritis, cancer at marami pang iba. Best Caps Food Supplement. Kakaiba ito dahil piling-pili ang mga taglay nitong minerals tulad ng silica, magnesium, manganese, potassium, iron, iodine, copper, zinc at iba pa. Safe gamitin dahil all natural ang minerals nito. 17 pesos and 50 centavos lang ang SRP. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
3: For booking and ordering, please call or text 0918-592-9854 and 0936-922-4134.
4: Baby, let's go!
5: Playing the best music.
6: Wherever, whenever, everywhere.
5: Okay, FM 98.5.
6: Okay, FM.
5: That's number one.
7: You're number one.
5: Number one for best music.
8: Number one. Okay, FM.
2: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
9: All day, all night, okay, FM.
10: All it takes is one song.
11: Can't say I don't love
10: to bring back a thousand memories.
11: I can't find the words to say good.
10: Music and memories.
12: Music and memories.
13: Music and memories.
12: Music and memories.
13: Music and memories.

0: We play the best music.
1: Okay, FM.
0: That's best music.
1: Okay, FM.
2: Uy, pare. Mark Cafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
3: Naku, mali ka dyan, mare. 1221 kaya yan.
2: Ha? Ano yun?
3: 1221, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyan kadami ang laman ng isang box ng Mark Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
2: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
3: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugali, maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
2: Ngayon, alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Mark Cafe pala.
4: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Mark Cafe. Ang Mark Cafe at ang mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
5: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy!
6: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: 98.5
8: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
9: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
8: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
9: Sige, papalaundry ko na lang.
8: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
9: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
8: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
10: Available in all supermarkets near you.
1: Okay, FM!

0: ka, the best ka.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
4: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
3: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
5: 98.5 OKFM. Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
6: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.

0: Era free in one soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
1: Honey, tanda mo pa ba ang tipi-tapi ko na tinipi-tapi mo?
2: Siyempre naman. Diyan nga tayo unang nag-date, diba?
1: Alam mo ba na bumalik na raw ang tipi-tapi sa diet?
2: Talaga? Kailan pa? Saan?
1: Matatagpuan na ang bagong tipi-tapi sa San Lorenzo Road, Magang, Daet, Camarines Norte. Bukas na para muling pagsaluhan ang mga paborito nating pagkain at alaala. Namiss ko yung homemade meals nila. Ensaladang pako, cream pops, pati na yung mango ginumis at masarap na pansit isado na lagi nating ino-order noon.
2: Oo naman. At hindi ko rin makakalimutan ang kanilang mga baked goodies at mga lutong bahay na paborito natin.
1: Parang gusto kong balikan yung araw na nagsisimula pa lang tayo.
2: Tara na, honey. Gawin nating special ulit ang alaalang nagsimula sa tipi-tapi.
3: Mahigit 20 dekada ng bahagi ng daan. Ang tipi-tapi ay muling nagbabalik upang ihain ang mga pagkaing minahal ng maraming henerasyon. Tipi-tapi, balik lasa, balik alaala, balik tambayan ng pamilya at magkakaibigan. Tara na sa tipi-tapi. Tipi-tapi, San Lorenzo Road, Magang. Contact number 0926-111-2084.
4: Daet, Camarines Norte.
5: We play the best music.
4: Maki-sound trip every day.
5: Para feeling okay.
6: Okay, FM.
7: All it takes is one song.
8: Can't say I don't love.
7: To bring back 1,000 memories.
8: I can't find the words to say good.
7: Music and memories.
9: Music and memories.
10: Music and memories.
9: Music and memories.
10: Music and memories.

Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Adner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulok, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware. Sulit na, dekalidad pa.

0: on OKFM. It's Bella Mango.
1: Bella Mango.
0: Satunog hapon.

Okay, FM 98.5, basta okay ka, the best ka. Oras natin, 3:27 na, ka-okay. Mainit na mainit na mainit ang hapon natin. Kasing init ng hinihigop mong kape, kuya, diba? O, na-try mo na ba ang ating best kape green? Ang pinakamasarap na kape, mga ka-okay. Ang kaping mura na, healthy pa. O, yung nakikita ako ngayon ng mga magaganda. Na bumaba. Alam sa mga magagandang bumababa ng tricycle at ng cheap. Araw ng Monday, mga ka-okay, busy, busy day. Ika-27 sa buwan ng Hulyo, 2026, mga ka-okay. Happy, happy first day of the week. Kamusta naman yung kahapon? Kamusta ba yung kahapon ninyo, mga ka-okay? O nakapaglaba ba? Baka hindi naman niya nalabhan. O dapat, nalabhan nyo na yung mga dapat yung labhan. Nakatulog kayo ng nasa 8 oras. And, o yung na-date nyo, yung mga gusto nyong i-date, ha, ka-okay. Welcome na sa ating tunog kahapon. Jamming na the drama pa with me, your Bella. DJ Bella Mango. Ito lang yan sa 98.5 kasi ayoko ng okay lang. Gusto ko, naka-okay ka. Kapag okay ka, the best ka. And ako tayo ng song kasi kanina, hindi ko napakinggan yung mga song na play natin. Ha? Ay, dun sa mga inaantok dyan.

Here's a song from DJ Liam with a song. DJ Ilham, is it Batay? Digi-digi-digi. Hello sa mga kamakain ng merienda. O ito, anuhan nyo na. Partneran nyo na yan ng masarap na Pescapi Green with caramel flavor, mga kaugin.

0: hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Adner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulok, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware. Sulit na, di kalidad pa. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela. At ako, tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Honey, tanda mo pa ba ang tipi-tapi ko na tinipi-tapi mo?
3: Siyempre naman. Diyan nga tayo unang nag-date, diba?
2: Alam mo ba na bumalik na raw ang tipi-tapi sa Daet?
3: Talaga? Kailan pa? Saan?
2: Matatagpuan na ang bagong tipi-tapi sa San Lorenzo Road, Magang, Daet, Camarines Norte. Bukas na para muling pagsaluhan ang mga paborito nating pagkain at alaala. Namiss ko yung homemade meals nila. Ensaladang pako, cream pops, pati na yung mango ginumis at masarap na pansit isado na lagi nating ino-order noon.
3: Oo naman, at hindi ko rin makakalimutan ang kanilang mga baked goodies at mga lutong bahay na paborito natin.
2: Parang gusto kong balikan yung araw na nagsisimula pa lang tayo.
3: Tara na, honey! Gawin nating special ulit ang alaalang nagsimula sa tipi-tapi.
0: Mahigit 20 dekada ng bahagi ng Daet, ang tipi-tapi ay muling nagbabalik upang ihain ang mga pagkaing minahal ng maraming generasyon. Tipi-tapi.

0: pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Mark Cafe. Ang Mark Cafe at ang mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
1: Ladies and gentlemen, gusto ko, okay ka. Oh.

0: coming to you live from Remedios Street, Pasig, Indaet, Camarines Norte. This is 98.5 OK FM.
1: Daet's best music.
0: OK FM.
2: OK FM.
0: Playing the best music.
2: Wherever, whenever, everywhere.
3: Gusto ko, okay ka.
4: Okay nga ni.
2: OK FM.
0: OK FM. 98.5.
2: OK FM.
0: The best music authority. Member KBP. Dito ka na sa pinaka-the best na ka-jamming sa inyong mga radyo. Alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. It's Bella Mango.
5: Bella Mango.
0: Sa Tunog Hapon. Okay na, may drama pa. Sa Tunog Hapon.
2: Okay, FM!
4: Okay, FM.985, basta't okay ka, the best ka. Oras natin, 4:03 na ng hapon, mga ka-okay. Kamusta na po kayo? Araw ng Monday at may mga kasama tayo at may mga bisita tayo ngayong hapon. At ito na ang drama natin ngayong araw ng Monday.

0: mga anak, sana masaya kayo sa babalita ko, ha? Pero nakaswerte tong inay nyo. Ito, pakilala ko sa inyo. Boyfriend ko, si Augusto. Pasok ka, Augusto. Pasok ka.
1: Inay? Boyfriend? Oh. Seryoso ka ba? Boyfriend mo yan? Eh, mas bata pa yan kay Bunso.
2: Inay naman. At ikaw, bakit pa naman ang nanay ko pinagtitripan mo?
3: Efrin, honey, ayaw yata sa akin ng mga anak mo.
0: Ay, Gusto, my love. Ano ba naman kayo mga anak? 20 taon nang wala yung itay nyo. Ilang taon na rin akong single. At kayo lang naman inaalagaan ko buong araw na taon na yun, ha? Pagbigyan nyo na ako mga anak. Minsan na nga lang si nanay,
1: Pero nay, huwag naman sala sa ganyan, inay. Baka pera mo lang ang habol niyan sa'yo.
0: Ay, hindi yan.
2: Ano na lang sasabihin ng mga kaibigan ko, inay?
0: Ayaw mo sila.
3: Eh kung ganyan lang naman pala, Efrin, alis na ako.
0: Ay, my love, sandali. Ay, ano pa naman kayo, Julio? July, May, hindi nyo pa alam kasabihan, di ba? Sikat yun ngayon sa Facebook. Age doesn't matter.
1: Age doesn't matter na ano? Inay naman!
0: Uso yan. Tignan mo si Apple David. Pinapakailaman nyo pa talaga yung mga kasintahan. Pinapakailaman ko ba kayo sa kasintahan nyo? Oh, sige! Kung ayaw nyo na dito titira si Augusto, ako na lang aalis sa bahay na ito. Total! Mga marunong na kayo, di ba? Matatanda na kayo.
1: Day naman! Huwag ganyan!
0: Hindi! Hanyan ay, kayo, eh!
1: Ay, naku. Ikaw na lalaki ka. Siguraduhin mo lang na hindi mo paglolokolokohin yung nanay ko, ha? Kundi, tatapyasan kita.
3: Oo naman. Mahal na mahal ko tong nanay niyo.
0: Ay, ito naman. Mahal na mahal din kita.
2: Nakakadiri, inay. Kinikilibutan ako.
0: Ay, grabe siya.

In love na in love ang nanay namin kay Augusto, di Chi Bella. Tutol man kami, ay wala na o wala kaming nagawa magkakapatid dahil ayaw din naman namin na masaktan si inay at maging kontrabida sa kanyang buhay.

0: Efren, my love. Kailangan ko nang magpa-change oil bukas ng motor ko.
1: Kaka-change oil mo lang, honey, diba? Uno, nakaraan lang. Naku, wag mong mabanggit sa mga anak ko na pumila ko ng motor mo na NMAX, ha? Hinihingi kasi yan ni May sa akin. Hindi ko mabigay. Ang tagal-tagal na nun.
0: Oo naman, my love. Siyempre, eh. Pero bukas, bigyan mo ako ng pera, ha?
1: Ay, kaso wala pa ako ngayon.
0: Sige
1: sa
0: na.
1: Sa isang araw pa may lagyan dating na ng pension ko. Ay, sige na.
0: Ano ba naman yan? Kung ganyan lang din palagi, maghahanap na lang ako ng trabaho sa malayo?
1: Ay, wag naman. Ang gusto. Dito ka lang, samahan mo. May love naman eh. Sige, gagawan ko ng paraan.
0: Agawan mo ng paraan?
1: Oo, oh, anong paraan ba gusto mo?
2: May! Bes! Di ba BF yun ang nanay mo?
3: Aba, oo nga.
2: Sino yung kakbay niya? Babae. Naku, ang sweet nila. Ano ba yun ni tita?
3: Manlalo ko talaga! Sinasabi ko na nga ba? Lalakay, hoy! Niloko mo lang nanay ko!
0: Aking magandang stepdaughter. Naglilibang lang ako. Halika dito.
3: Bakit naman ako makikisama sa'yo? Niloloko mo lang si inay!
0: Si inay? Oh, nagseselos ka lang? Alam ko naman, noon pa lang may gusto ka na sa akin.
3: Walang yaka talaga!

0: Nay, ay, kwenta pala sa akin ni Bunso, ano yung nangyari kagabi.
1: Ano meron kagabi? Ay, nakita ko yun sa Facebook. Nako, kahit anong paninirang sabihin yung mga anak, hindi magbabago ang desisyon ko. Mamahalan kami ni Augusto. Gagawa pa talaga kayo ng mga post na ganyan sa Facebook para lang mag-break kami?
2: Nanay, pera niyo lang ang gusto niya.
1: Ay, manahimik kami.
0: Tama na, May. Sana lang, Nay. Matauhan ka na habang maaga pa. Please lang.
1: Bahala kayo dyan.

0: Honey, my love, aalis ka na naman. Gabi-gabi ka na lang wala dito sa bahay. Nami-miss na kita.
1: Pingi nga kong 5K. May babayaran ako dun sa nagastos namin kagabi.
0: Alin, yun nasa Facebook post ngayon? Alam mo naman na wala pa akong pera ngayon. Ang gusto, may ginawa ka pang ganyan sa akin, oh. Yung pensyon ko, nabigay ko na sa'yo noong nakaraan, di ba?
1: Ano ba yan? Puro ka na lang wala.
0: Haba, my love. Ano ba yun? May nakita pa ako sa bag mo nung nilabhan ko. Parang panty ng babae. Pero iba yung itsura. Bakit ka may ganun, ha?
1: Wala yun.
0: Ay, hindi naman sa akin yun, ha? May babae ka, no? Sabihin
1: mo na. Sabing wala. Kung hindi ka makapagbigay, di wag mo akong tanungin, tanong tanungin.
0: Ay, ganyan ka ba talaga? Hindi ka lang nabigyan ng pera?
1: Mabuti pa, magsama-sama kayo ng mga anak mo. Aalis na nga ako dito.
0: Ay, gusto, huwag naman. Sabi. Mahal na mahal kita. Hindi ko kaya mawala pag wala ka sa akin. Mabuhay pa wala ka sa akin.
1: Sabing gusto, tabi na dyan. He! Ang drama mo!
0: Aray!
2: Ate, ba't ilang araw nang tahimik si nanay?
3: Hindi ko alam eh. Baka nag-away sila ni Agosto.
2: Ilang araw ko na din na hindi nakikita ang lalaking yun.
3: Ay naku, buti naman kung ganun.
2: Nanay, okay ka lang ba?
0: Ay, mga anak. Wala, di na bumalik si Agosto. Ilang araw na yan. Hindi na din ako nire-replyan. Tinan mo, chinachat ko sa messenger, di nagre-respond.
2: Nanay, hayaan mo na po siya. Magiging okay ka din at malay mo, makahanap ka pala lalaki para sa'yo.
0: Ay, yung mas matanda sa'yo.
2: Ay, nanay naman eh.
3: Oo nga, nay. Hayaan mo na si Agosto. Naku, for sure, makakahanap ka pa ng maraming lalaki sa Facebook.
0: Ay, hindi ko naman sa Facebook nakita yun si Agosto. Sa Freedom Park.
4: Hindi na nga bumalik si Augusto. Naka-move on na ngayon si nanay. At may love life na rin siya dahil sinagot na niya ang matagal nang nanliligaw sa kanya na isa ring balo na si Manong June. June, July, August. Okay. Sana makapagbigay ng aral ang kwento namin sa ating mga single, sa mga ka-okay na single. Ito po si Julie and this is my story.
5: On OKFM, it's Bella Mango.
6: Bella Mango.
5: Sa tunog hapon.
4: Okay, FM Diet na 85, basta't okay ka, the best ka. Oras natin, 4:13. Hello dyan kay kuyang, tumatawa-tawa. Kanina pa yung nakangiti, siguro may ka-chat. Pero alam mo kuya, sa una lang yan, tapos sa sunod, parang si nanay. Sa una lang malambing daw, sa una lang nilalambing. Ay mga ka-okay, meron tayong mga bisita for today. Ang mga estudyante from Mabini College. Ay, magpakilala kayo mga ka-okay.
7: Hello mga ka-okay, this is Stephanie from Mabini College.
8: Hello po mga ka-okay, I'm Adja from Mabini College.
9: Hello po, it's me, I'm back. Ito po si Akin Zabakunyo ng OKFM.
10: Hello po, nagbabalik po kami. Si Adam Aguito po ito from Mabini Colleges.
4: O dapat 25 years old na may kasabihan.
11: Age doesn't matter.
12: Age doesn't matter. Ang may 5K si mother.
4: Ayan, ano masasabi niyo sa kwento, guys?
12: Ang sasabihin po ba yung mga guest namin dyan?
4: Sige, anong masasabi mo, Adja? Tama.
8: Ang masasabi ko lang, sana lahat ng mga single mother ay hindi makahanap ng katulad ni Augusto.
12: Mga single mom.
4: And si Stephanie.
2: Masasabi ko lang, love is blind, so don't make it more blind.
12: Love is blind. Pengi namang 5K dyan.
4: Si Aki.
12: Hello po sa mga single mom natin dyan. Mag-isip po tayo na maayos. Hindi po lahat ng parang chance na lalapit sa'yo na tao is paano to? I-invite mo na sa buhay mo tapos hayaan mo nang gawin ng kung ano-ano sa'yo.
10: Ano po ang masasabi ko na hindi na nasabi? yun, huwag kang basta-bastang magtitiwala, ganun. Saka pakiramdaman mo din yung ugali. Hindi naman basta't tumama yan, ay magpapadala ka na.
4: May mga nais kayong batiin. Oo.
10: Yung pong mga, ano pa, hindi pa tapos yung internship dyan. Kamusta po kayo? Ilang araw pa po kayo diyan? Tapos na po kami, nakuha na kami ng mga grades.
12: Kamusta po sa mga interns yun? Natapos na po sa internship nila, kaya nasa ibang internship. Kamusta ang internship dyan? Titignan po namin yung grades namin siguro bukas. Tignan namin. Ano kaya alaman ng, ano to yung meme? Tignan natin, magre-review na ako sa notebook ko. Ay, makeup pala.
4: Alright guys, may nice patiin si, ano, si Aja and Stephanie.
2: Ayun, happy birthday sa aking mother, mama, I love you.
4: Taga saan ka, Aja?
2: Diyan lang po sa tabi-tabi, sa Pamora.
4: Okay, si ano, si Stephanie.
2: Pinabati ko po ang aking ina na hindi po nanonood ngayon.
4: Taga saan ka, Stephanie?
2: Ano po, sa... Tigbinan po.
4: Tigbinan po. Abot tayo dyan sa
2: Labo. Abot ba? Yes. I'm very good. Nanay, kung nasan ka man ngayon, I love you and I miss you.
4: Hi guys. Ayan po yung mga kasama natin from Mabini College. Sina Adam, Adra, Aki.
2: Stephanie.
4: Stephanie. Ay, na eh. Triple A na kayo.
12: Ani na po ang tawag sa kanya. Ani.
4: O, kasi silang dalawa, every ready sila. Double A. O, kaya yung triple A na.
12: Tapos may sumingit lang mo.
4: Okay, guys. 4:17. Patuloy na tumutok sa 98.5. Kasi ayoko nang okay lang. Gusto ko, naka-okay ka. Kapag okay ka,
13: the

0: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
1: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
0: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
1: Sige, papalaundry ko na lang.
0: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
1: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
2: Available in all supermarkets near you.
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Okay, FM!
6: Okay na okay talaga ang programa Tunog Hapon. Tutok na kasama niyo Bella Mango.

0: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan, hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwalaang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa, si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun kaimportante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots at ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan, hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa, si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon, hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo, ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun kaimportante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: Alam mo ba? ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Tecundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Okay!

0: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subuka lang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.
6: 6 p.m. OPM.

0: Misteryoso.
1: Gusto ko, okay ka.
2: Okay ka? The best ka.
3: OKFM 985.
2: Okay nga ni.
4: 6 p.m. OPM.

0: coming to you live from Remedios Street, Pasig, Indaet, Camarines Norte. This is 98.5 OK FM.
1: Daet's best music.
0: OK FM.
2: OK FM.
0: Playing the best music.
2: Wherever, whenever, everywhere.
3: Gusto ko, okay ka.
4: Okay nga ni.
2: Okay FM.
0: Okay FM. 98.5.
2: Okay FM.
0: The best music authority. Member KBP. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
6: Magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes! Ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available: gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami, 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na sa SF Gas Station. Presyong abot kaya, sa kalidad siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station. 6 p.m. OPM.

0: ka, the best ka.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
4: Tuhod. Siko. Baywang. Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Paraminan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
2: This time check is brought to you by
3: Liveraid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's liver lover, boys.
4: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
5: Hello po. Ano po ang radio station ang pinakikinggan ninyo?
6: Okay, Ngani.
5: That's better.

0: coming to you live from Remedios Street, Pasig, Indaet, Camarines Norte. This is 98.5 OK FM.
1: Daet's best music.
0: OK FM.
2: OK FM.
0: Playing the best music.
2: Wherever, whenever, everywhere.
3: Gusto ko, okay ka.
4: Okay nga ni.
2: Okay FM.
0: Okay FM. 98.5.
2: Okay FM.
0: The best music authority. Member KBP.
5: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraming kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Gluta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus Multivitamins Liveraid Pro.
9: Silymarin plus Multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may Multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
11: Tuhod. Siko. Baywa.
12: Aray!
11: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ay,
1: motherfucker, yeah.
0: Mm.

0: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Good morning! Good na umaga sa ating mga minamahal na mga suki. Kumusta na po tayong lahat? Kumusta na po ang umaga ng ating mga kasangga? Saan mang sulok ng ating lugar na nararating ng ating programa. Kumusta po tayong lahat? Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao. Maayong buntag sa inyong tanan. Maayong adlaw, mga parents kong minamahal. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Ang programa ito ay hatid sa inyo ng JMR Herbs Incorporated na tagagawa naman ng ating mga mabibisang produkto tulad ng produktong Mark Cafe at ito pong Mark Choco kasama ang Mark Juice at iba pang mga produkto natin na di kalidad at mabibisa. Kumusta po tayong lahat, mga tito, mga tita, mga lolo at mga lola, sa lahat po ng ating mga kasanggang senior citizen, kayo po ay magpalusog ng inyong pangatawan. Mag-exercise po tayo tuwing umaga. Tayo po ay kumain ng mga masusustansyang gulay. Importante sa lahat po ang pagkain na maraming fiber. Yan po mga parents kong minamahal, ha. Kumusta na mga taga Bicol Region? Abay, marhay na aga, ha, sa inyong tanan. At kapag sinabing Bicol Region, abay, kung pag-uusapan po ay produkto ni Mark Cafe o produkto ni JMR Herbs ay numero uno po sa Kaping May Herbs dito sa ating lugar sa mga taga Bicol. Kaya sa mga Bicolano at Bicolana, maraming salamat, dagang salamat po. At since 2011 hanggang sa ngayon, yan po ang ating kinakape araw-araw. Kaya yon, dagang salamat po. At nawa po'y lahat kayo'y maging malusog hanggang sa bahagi ng Camarines Norte, hanggang sa bahagi ng Sorsogon, yang kahabaan pong yan. Ano? Dito sa may bahagi ng Legazpi, yan po yung ating lugar po ng Camarines Sur. Itong lugar ng Camarines Norte. Yan, mga parents kong minamahal. Ano? Kaya't maraming pong salamat sa mga taga-Naga. Yung ating mga kasangga dito, maraming pong salamat sa inyo. At sa buong Kabikula naman, syempre, yan ay talagang suki ng ating produktong pinag-uusapan sa merkado. Yan na nga pong ating produktong Mark Cafe. Ano? Daming dinadalang Mark Cafe sa ating lugar, eh. Sa mga taga Masbate Province, kumusta po tayong lahat? Matagal na nagsulod ang ating produkto sa merkado at yan po ay igwan na, ha, sa mga tindahan, ano? At yan po ay para sa inyo, mga parents ko, ano? Kaya yon, daghang salamat po sa inyo at kayo po ay isa rin po sa mga kumukonsumo ng ating mabisang Mark Cafe at itong Mark Choco at Mark Juice. Yan po yung mga inumin natin, eh. Kaya sa atin lahat, ha, na mga kasangga hanggang sa bahagi po ng ano nga itong lugar pong ito, ha? Itong lugar ng Samar Province, Leyte Province, ano, eh? Malawak po ang lugar na ito. Talagang malayo sa pagitan, ano? Talagang nakakatuwa naman po. At yung ating produkto po ay kilalang kilala na po dito sa ating lugar sa Kabisayaan. Yan. Good morning, Calabarzon area, Mimarupa. Good morning, good morning, good morning. Abay, kapag Mimarupa naman, itong lugar po ng Rumblon, ano po? Abay, alagang-alaga ng kampanyang Rumblon. Kaya sa mga taga-Rumblon, tayo po ay nananawagan sa inyo na kayo po ay hindi pinababayaan ng kampanya na suplayan ng inyong paboritong produkto. Ano po? Lalo produkto ng Gemma Herbs Incorporated. Nasa mga tindahan po ninyo yan eh. Nasa mga drugstore. At talaga namang kahit papano yan. Kayo po ay tumutugon na yan ang tangkilikin po natin sapagkat tinatawid ba po yan ng ating mga tao para lang makarating yung ating product. Ano? Kaya maraming pong salamat sa mga taga Rumblon Province. Thank you po. At talaga namang nakakatuwa rin naman. At kayo po ay patuloy ang suporta sa ganyang mga produkto. Yung bahagi po ng Mindoro, yan. Yan po kasing Mindoro, may daan po dyan papuntang Rumblon. Tapos sa bahagi po ng Quezon Province, Lucena, mayroon pong diretso na rin po dito. Ano? Kaya marami pong salamat at hindi po tayo nahihirapan. Yung mga taga Marinduque Province, good morning. Kumusta po mga taga Marinduque? Magparamdam po tayo. At alam ko po naman kayo isuki ng ating produktong markup eh. Magparamdam tayo dahil tayo po ay may JMR Tudo Panalo at Magka Premier Raffle Promo. Kailangan lang pakigan lagi yung plugging ano po para malaman natin yung ating papromo. Sa mga kasangga natin sa Palawan, good morning. At itong lugar po ng Batangas, yan, mga taga Rizal, yung mga taga Cavite Province, Laguna, Quezon, lalo sa bahagi ng Infanta Pulilio area, ang lugar ng Alabat Island, ang mga taga Burias Island, good morning! Malusog na umaga po sa ating mga tagapakinig. Salamat po ng marami at ang numero po natin para sa ating mga taga-subaybay 0933-214-5288 at 0918-2777-888. Ano po? At atin pong babasahin ang inyong mga mensahe. Maraming salamat po at malusog na umaga sa ating lahat. At mag-ingat po tayong lahat mga kasangga, ha? Mag-ingat lahat ng ating mga tagapakinig. At tayo po magbibigay na ilang paalala sa programa Kasanggat Kalusugan tapos babalik po tayo. Ako po ang inyong lingkod, siyempre naman. Walang iba kundi si Kasanggang Angie Mar Camonias. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran. Kasangga at kalusugan, di ka iiwan ng kasangga at kalusugan.
1: Balik ang programang Kasangga at Kalusugan pagkalipas ng ilang paalala.
2: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
3: Dahil heto na
2: ang mas pinahaba, mas pinabongga na JMR Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
3: Tama ang narinig ninyo.
2: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
3: At a grand prize,
2: isang maswerteng manonood nalo ng 500,000 pesos.
3: Pero teka, hindi lang yan.
2: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
3: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
2: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa JMR Todo Panalo,
3: todo ang saya, todo ang papremyo.
2: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
3: tutok lang sa inyong paboritong radio stations.
2: Sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, JMR Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4. Laksa ng radyo! Dahil eto lang ating Kasangga at Kalusugan kasama si Kasanggang Angie Mar Camonias.
4: Ikaw ay nakikinig sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.

0: Di Marcamonias. Di Marcamonias.
1: Balik po tayo mga kasangga sa programang Kasanggat Kalusugan, malusog na umaga sa ating lahat. Welcome mga parents kong minamahal. Atin pong pag-usapan itong masarap at mabisang Marcafe, ang ating Marcafe Brown Rice Coffee, ang kaping napakahusay para sa ating mga parents. Ito po ay with stevia mga kasangga. Good morning po mga parents kong minamahal saan mang sulok ng ating bansang Pilipinas. At marami po ang kumukonsumo nitong ating Marcafe Brown Rice mga parents kong minamahal. Ito po ay may mga pinagsama-samang mga herbal extra kaya po mabisa yung ating inuming kape sa umaga. Kaya nga po nilagyan ng mahuhusay na mga herbal extract para makaiwas po tayo sa kaping mataas sa caffeine content. Mga parents kong minamahal, ano? At siyempre, makaiwas din tayo, mga parents kong minamahal, sa kaping mataas sa sugar, mga kasangga. Yung bagang nagkakape tayo, pero wala namang nakukuhang sustansya, walang binipisyo ika nga. Pero kung ang atin pong kakapihin ang kaping may kasamang herbal extract, sigurado pong walang kasayang-sayang ang inyong pagkakape. Hindi masasayang ang inyong ibinibili sapagkat tunay na mahusay at masustansya, punong-puno ng nutrients ang ating kaping Marcafe Brown Rice Coffee with stevia mga parents kong minamahal. Magaganda po ang sangkap mga parents ko para po sa mga baguhang nakikinig, pero yung iba naman ay tumatangkilik na at sila po ay talaga namang nasasarapan na ha, sa ating kape. At hindi lang nasasarapan, sila po'y sumisigla ang pangatawan dahil po sa mga sangkap ng ating Marcafe Brown Rice Coffee. Ano?
2: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
0: Kasangga! Kasangga at Kalusugan. NG Marcamonias. NG Marcamonias. NG Marcamonias. Camonias.
1: So ito po mga parents kong minamahal ay may mangosteen extract na kasama. Naka-powdered form po yan mga kasangga, no? Tapos ito pong agaricus blasi morel mushroom. Ito pong moringa powder. Mayroong purple corn. Siyempre kasama po yung tungkat ali. Itong spirulina. Siyempre nariyan yung napakagaling po nating alkaline powder mga kasangga, no? So kaya ang atin pong kape ay napakagaling mga kasangga. At talaga namang ito po ay pinag-aagawan sa merkado dahil sa kanyang kahusayan. Marami ang may gusto ng ating Marcafe Brown Rice Coffee. Kaya sa ating mga tagapakinig, nabanggit ko po nung minsan na ipaliwanag po yung ilang mga sangkap tulad po ng sangkap na bran and germ mula po naman sa brown rice o brown rice, yung pumbigas mga kasangga, no? Tapos yung ating mais, ha? Pero nitong kahulihan, ang ating natalakay ay ito pong moringa. Ngayon naman po mga parents kong minamahal, naghahanap naman talaga kayo ng kaping may extract po ng mangosteen. Abay, maniwala kayo mga parents kong minamahal, ano? May dosage din po namang nangyayari sa ating formulation about sa ating mangustin. Ano? Kapag yan po'y sumubra, yan po'y mapaklanay, mapait pa. So, hindi naman kailangan maging mapait, hindi naman kailangan maging mapakla, dahil ang kailangan naman natin dito, yung nutrients, mga parents kong minamahal, ano? Tapos, yung hindi naman kailangan malapot, ano? Kailangan katamtaman lamang para naman sa paghigop natin, hindi naman tayo yung sumisimangot, ano? Dapat tayo'y nakakangiti. At dapat ang reaksyon ng ating mukha ay dapat masaya at saka nagugustuhan, kumbaga, ano. Pero kapag ang isang umiinom ng kape at medyo ang reaksyon ay negative, ay sa susunod hindi na po iinom yan, mga peris kong minamahal, ano. Pero sa Marcafe Brown Rice, ang nasubukan po natin, nasa alimbaway may kaharap po tayo na mga 10 magkakape ng Marcafe Brown Rice, pag higop o pag sip pa lang ng ating kape, ang laging nasasambit, abay, masarap pala itong Marcafe Brown Rice. Ay siyempre naman, alangan naman, ay ako hindi ho talaga nainom ng masamang kape, ano? Gusto ko'y laging masarap at masustansya. Abay siyempre, nakakaedad na tayo. At ito naman po ay kaya naaalagaan natin dahil unang-una, ako po muna ang tumitikim ng kape bago po ito ilabas sa merkado o bago po ito dalhin dyan sa inyong mga lugar. Dadaan po sa atin yan, mga parents ko, ha? Eh kapag hindi ko nagustuhan ang lasa, di ibabalik natin sa pagawaan. Eh pero pag masarap po, tuloy po tayo. So may panukatan po ang inyong lingkod. Kaya safe po ang ating mga kababayan, ang ating mga magkakape ng Marcafe, sapagkat alaga po namin ang inyong kalusugan, ano? Kaya sa ating mga tagapakinig, kaya nga po yung ating mga parents, sa dami po ng nagme-message sa atin, sila po yung nagpapasalamat dahil napakagaling daw po ng ating mga produkto. Ay siyempre naman, alangang gumawa tayo ng hindi magandang produkto, ay di tayo po na may masasayang ang gastos. Ano, siyempre, yan po naman, napakalaki po ng MOQ, ano, yung minimum of order quantity, mga parents kong minamahal, ano? Kaya hindi ganun kabilis o kadaling maglabas ng produkto. Kailangan malaki ang puhunan dyan at dapat makatitiyak tayo sa produktong ilalabas para po hindi po tayo malugi or mawala yung kapital sa isang kape para sa ating mga parents. Kaya pag naglabas tayo ng produkto, sinasabi ko sa inyo, sigurado po yan, ha? Abay, ayaw ko masasayang yung pinaghirapan po natin, ano? Yung ating napag-ipunan para makapag-produce ng iba't ibang produkto para sa ating mga parents para po tayo ay makapagpalusog, mga parents kong minamahalan, eh. Kaya maraming salamat po at marami pong tumatangkilik ng ating Marcafe Brown Rice Coffee, ano? Tatak Marcafe Quality. So, ito po ay nagtataglay ng, alam nyo itong Sangtun, ito po ay isa po sa uring antioxidant, mga kasangga. Ano po? Ito'y mangustin na kung saan ito'y isang uring antioxidant na makapipigil sa free radical sa ating katawan na maaaring maging sanhi ng pagkakaroon ng ilang malalang karamdaman or chronic diseases. Ano po? So, mayroon din itong anti-inflammatory, anti-aging, anti-cancer, at anti-diabetic effects, mga parents kong minamahal. Ano? So, maganda po yung mangosteen extract natin, mga parents kong minamahal. Ano? At talaga namang kinuha, in-extract po yan, mga kasangga. Talagang yan ang inihalo sa ating produkto. Kaya napakagaling ni Marcafe Brown Rice. Wala na kayong hahanapin iba pa. Kaya yung ating mga parents, hindi po kayo nagkamali ng kinakapin ninyo ngayon, ha? Kapag yan ay Marcafe with Brown Rice Extract. Masarap po yan, mga kasangga. At healthy pa, ano? Kaya sa susunod po, ay ipapaliwanag din po natin yung iba't iba pang mga produkto para sa ating mga parents. Ano? Para naman sa ganun, habang kayo'y humihigop ng masarap na Marcafe Brown Rice Coffee, ay medyo may napapakinggan kayong impormasyon, may kaugnayan sa inyong iniinom ngayong kape, na talaga palang pwedeng makapagpalusog sa ating pangatawan. Kaya sa ating mga kasangga, mga parents, at mga sulok ng ating bansang Pilipinas, huwag nating kalilimutan ang paghigop ng masarap na Marcafe Brown Rice Coffee with Stevia.
3: Exciting talaga dahil nandito na ang bagong 10-in-1 plus 1 coffee.
4: Magandang balita, mga kasangga. Ang bigas ng sambayan ng Pilipino, kami na! Marcafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 with Stevia. Mainam para sa mga nagbabawas ng timbang at sa mga nagpapalusog ng katawan para makaiwas sa karamdaman. Ang brown rice ay isang uri ng bigas na masustansya. Fiber po ito kung saan sinamahan pa ng mga mabibisang herbal extract para mas maging healthy ang ating mga kasangga. Marcafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 with Stevia. 10 taong pinag-aralan at sinuri bago ilabas sa merkado para matiyak na makakatulong sa ating kalusugan. 11 na piling-piling herbal extract para sa 21 grams na Marcafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 with Stevia. Lahat ng ating mga kasangga, pwedeng mag-Marcafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 with Stevia. Dahil wala po itong table sugar, kinamitan pa ng organic sweetener na Stevia. Parang pampatamis, no worries. Ang Marcafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 with Stevia ay mabibili na sa mga butika, groceries at sa mga tindahan na malapit sa inyong lugar. For inquiries, please call 0947-645-3153. Yummy.

0: panalo at magka-premyo Raffle Promo Season 4.
1: Balik po tayo sa programang Kasangga't Kalusugan. Good morning sa ating lahat. Malusog na umaga sa ating mga parents, sa ating mga suki. Kumusta po tayong lahat? Nawa po kayo'y maging malusog sa pagkonsumo naman ng ating dekalidad at mabibisang produkto ng JMR Herbs Incorporated. Kumusta na po tayong lahat mga kasangga? May mga nagtatanong po tungkol sa ating parapol. Ano? Yung pong ating JMR to the panalo at magka-premium raffle promo season 4 ay wala pa pong nagaganap na paraffle mga parents kong minamahal ha. Tayo po ay extended at tayo po ay naghihintay ng approval ng Food and Drug Administration doon po sa aming letter na ipinadala sa kanila. Ano po? At kailangan po natin na magkaroon ng extension yung ating parapol ng JMR Herbs Incorporated. Dito po mismo ninyo malalaman mga kasangga kung tayo po'y magra-raffle na ano po. Sapagkat unang-una, wag na lang po nating pakinggan yung mga kumakalat sa mga drugstore, pharmacy, grocery na mga nagsasabing tayo daw po ay nakapag-raffle na tapos may naiwan daw na mga entries sa mga drugstore, sa mga grocery ay wala hong katotohanan yon. Yan po ay kukunin po Lilinisin po ang mga drugstore na may mga drop boxes bago po tayo magpa-raffle. Kaya ibig sabihin, yung pong mga pinapasok nyo dyan sa drop box ng JMR to the panel at magka-premium raffle promo sa mga drugstore, sa mga pharmacy, sa mga grocery, yan po ay kasali pa rin. Kaya yan po, bago maganap ang ating paraffle, yan po ay kukunin lahat. Ano? Wala pong matitira dyan. Kaya wag na lang kayo maniwala dun sa sabi-sabi ha, mga parents kong minamahal ha. Kayo po ay maniwala dito po sa ating naririnig na plugging sa mga radyo na nakalagay po dyan na extended, mas pinalago pa ang ating papremyo, mga kasangga ha. Kung nagkataon lamang po ay may nakita kayo dyan na sa Dropbox na ang nakalagay po ay ang deadline for submission ng entry natin ay June 30, 2026. Kaso nagkaroon po tayo ng extension mga kasangga. So, baliwalain na po natin yung ano yung deadline ng submission ng ating mga entries. Ano po? Sapagkat tayo po ay may sulat na sa Food and Drug Administration na sana'y mapagbigyan kami ng extension sapagkat unang-una, hindi po namin agad makuha yung mga entries ninyo sapagkat siyempre lalayo po eh. Lalo po yung sa lugar ng Visayas Region, Mindanao, siyempre kailangan po makuha natin yan. So, sila po'y humihingi na extension din na baka pwedeng sila'y kunin na yung mga ano yung mga raffle entries nila sa mga malalayong lugar. Kaya yung po'y tinatrabaho po natin. Siyempre, tayo po ay susulat sa Food and Drug Administration para po tayo makonsider naman na mapagbigyan sana na ibigyan kami ng pagkakataon kung kailan po may bibigay yung date para po sa ating paraffle. Yung pong irarapol, nandito lang po, hindi mawawala. Yan na may bigay ng company sa inyo eh. Yan po ay para sa inyo mga parents ko. Ano? Dito po natin maririnig sa programa Kasangga't Kalusugan ang tunay na impormasyon. Wag ho sa labas ha. Wag po doon sa mga sabi-sabi, mga chismisan, wag po. Dito po kayo makinig kay Kasanggang Injimar Camonias. At ako po mismo ang magsasabi sa inyo ng totoo. Ano? Extended po tayo mga kasangga sa madalit salita. Kami po ang bahala dyan. Huwag po kayo mag-alala. Kasali po yan sa ating darating na paraffle. Maraming salamat at malusog na umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. At ako po'y bumabati ng maligayang-maligayang kaarawan sa ating mga nagbe-birthday sa araw na ito. sa mga nagdaraos naman po ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Sa mga may karamdaman, nasa manig ng karamdaman, ipagdasal po natin ang ating kalusugan para tayo'y gumaling. Maniwala kayo mga parents kong minamahal. May kagalingan po lagi kapag tayo po'y laging sumasangguni sa poong lumikha. Sa bahagyang technical, daghang salamat, maraming salamat. At sa FB Live, si Kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa Kasanggang News Update, nariyan si Kasanggang Arvin Enriquez. At sa Research, nariyan si Kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Ingemar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all. Kasangga at
0: Kalusugan. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Daet's Best Music 98.5 KFM.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subuka lang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa.
0: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
4: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: This is Daet Camarines Norte's Best Music Station, 98.5 OKFM. A proud member of the Kapisalan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Hello po. Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
1: Okay nga ni.
2: Daet's best music. Okay FM.
3: Okay FM.
4: Okay FM.
5: Okay ka. The best ka.

0: coming to you live from Remedios Street, Pasig, Indaet, Camarines Norte. This is 98.5 OK FM.
1: Daet's best music.
0: OK FM.
2: OK FM.
0: Playing the best music.
2: Wherever, whenever, everywhere.
3: Gusto ko, okay ka.
4: Okay nga ni.
2: Okay FM.
0: Okay FM. 98.5.
2: Okay FM.
0: The best music authority. Member KBP.
5: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
6: Hello po mga ka-wellness. Maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe, ha? Best Cafe, syempre, pinili po yan ng Golden Globe Awards at ng National Customers' Choice Annual Awards bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Ha? Syempre, apat na variants yan. Lahat yan, ipinagmamalaki po natin. At kahit alin dyan, ano, sa apat na variants na yan, ang gagawin niyong paboritong kape, sigurado panalong-panalo kayo. Ha? Una, syempre, nandyan yung ating original blend na Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix na ito, halos 13 taon na po na natiling number 1, nangunguna at minamahal ng ating mga kababayan sa maraming probinsya sa ating bansa. Eh kasi napakahusay talaga ng mga sangkap nito. Napakalaking tulong sa kalusugan ng tao. Tapos may lalo pa tayong pinatinding version. Yung lalong pinasarap, lalong pinarami ang sangkap na Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ha? Siyempre, nandyan din yung paborito ng mga mag-asawa. Ha? Pag ito, pinapaliwanag ko, may konting ngiti sa aking mga bibig. Kasi alam nyo na, ha? Para sa ekstrang gana, ekstrang stamina, siyempre, nandyan ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix. At syempre, sa usong-uso ngayon na pagpapamacho, pagpapasexy, kung gusto nyo ng tamang timbang, yung pinapangarap nyong katawan, makakatulong dyan, ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Kaya dyan, ano, sa sustansya, sa benepisyo ng Best Cafe, siguradong panalong-panalo ka. Eh lalo na pagdating sa presyo. Kasi mga kababayan, ano, mga ka-wellness, ang Best Cafe ay nanatiling presyong makatao. Kaya kung meron sa lugar ninyo ha, na nagsasamantala, palibasa yung ibang herbal na kape, nagtaas ng presyo kasi crisis daw, nagtaas daw yung mga raw materials, ang Best Cafe, hindi po kami nagtaas ng presyo. Kung magkano nyo nabibili ang Best Cafe dati, siya pa rin po ang presyo ngayon. Ha? Maraming tindahan sumusunod sa aming SRP na hindi po nanamantala, hindi nagtaas ng presyo. Ang payo ko, doon po kayo bumili sa mga tindahan na nanatiling presyong makatao ang Best Cafe. Ha? Available yan sa mga butika at supermarket sa inyong lugar. Panalong-panalo ka talaga sa Best Cafe kasi pagdating sa safety at quality, hindi rin po ito pahuhuli. Bakit? Ang Best Cafe ay aprobado, rehistrado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office sa ilalim ng Department of Trade and Industry at halal certified. Magkakape ka ba? Gusto mong lagi kang panalo? Siyempre dapat ang kapartner mo sa pagkakape ay Tatak Best Cafe.
7: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
8: Siyempre naman.
7: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
9: Wow! Gustong-gusto ko yan!
7: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Ginseng. Nama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
8: Honey, maagad ang patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
9: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
7: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
8: Healthy na?
9: Pampaligaya pa.
7: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
8: Basta may Black.
9: May Balak.
7: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
1: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hair growth shampoo.
3: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
6: Mga ka-wellness, sa puntong ito ay meron tayong texter na nag-request sa akin kung pwede kong talakayin daw uli, mga ka-wellness, yung first aid sa pagtaas ng blood sugar. Maraming beses ko na po itong tinalakay, pero sige, uulitin ko. Baka merong mga nakakalimot, baka may mga first time listeners, ganito po yun mga ka-wellness. Ha? Actually, pwede nyo rin itong gawin araw-araw, na dahil malaking tulong po ito para po makontrol ang inyong blood sugar. At kung sakaling biglang tumaas ang inyong blood sugar, no matter how high, kahit gaano kataas, makakatulong po ito, ha? Yung 6 na pirasong siling labuyo, yun po ay idikdikin yung mabuti ng maliliit na piraso talaga. Mga ka-wellness, kasama yung buto, ihahalo po ninyo sa 2 sariwang itlog, ha? So yung 2 sariwang itlog, kumbaga ilalagay niyo po yan sa mangkok kasama nung dinikdik na 6 na pirasong siling labuyo. Tapos kalahating kutsaritang sea salt o kaya Himalayan salt. Tapos haluin yung mabuti. Haluin yung mabuti, okay? Bago nyo inumin yung mixture na yon, kumain muna kayo ng 1 o 2 pirasong saging nasaba na hinog pero hindi niluto. Nang sa ganun, kapag ininom nyo na yung mixture ng itlog, sili at asin, hindi nyo po mararamdaman yung anghang. May konting anghang man, sandali lang yon, ilang segundo lang po yon, at hindi po yon ganun kaanghang. Palibasa, kumain muna kayo ng 1 o 2 piraso na saging nasaba, yung hinog pero hindi niluto. Kapag ginawa nyo po yan, after 5 to 10 minutes, ikita po ninyo mga ka-wellness na yung inyong mataas na blood sugar ay matutulungang bumaba o maging normal. Yan ang natural na first aid, pag biglang tumaas ang inyong blood sugar, mga ka-wellness. At syempre, makakatulong dyan ang ating mga produkto. Kung sakaling nagkakapi kayo, tiyakin nyo ang kinakapi nyo, Best Cafe, ha? At syempre, kung nag-juice po kayo, mga ka-wellness, yung Best Juice Brand 10-in-1+1, wala po itong asukal. Ang mga sangkap nito ng mga gulay at prutas, napakalaking tulong sa inyong kalusugan, ha? Napili po ito ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa buong Pilipinas. Pamakin nyo, ha? Pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na juice sa ating bansa. Kaya kung gusto nyo po na matulungan na makontrol ang inyong blood sugar, maging ang iba't ibang karamdaman pa, kung nagkakape, dapat tatak Best Cafe. At kung nagjujuice, Best Juice Brand 10-in-1+1.
7: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1+ Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalandan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
7: Best Juice 10-in-1+ Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
10: Bilang isang empleyado na maghapon na nagtatrabaho,

0: Thank you sa masyad sa uwi na aking kapartner sa ginhawa. Ako si Jimmy Viva ng Dumaraw Gapis na nagpapatunay na talaga ng mahusay ang Q-Side.
1: Q-Side Massage Oil, mayamas katas ng luya, sili at grapeseed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Q-Side Massage Oil, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
2: Okay, sa puntong ito mga ka-wellness ay may isa tayong texter kaugnay din, ano? O halos katulad nung unang texter po natin tungkol din sa diabetes. Nag-test daw po siya ng blood sugar niya, 126. So kinakabahan po siya na diabetic na po siya, ano raw ang magandang gawin o natural na gamot. Actually mga ka-wellness, yung 126 na blood sugar, hindi naman ganun kataas yan. Kung yan ay fasting blood sugar, well talagang lumalabas, diabetic ka na nga. Pero hindi pa naman ganun kalala. Kung yan naman po ay lumabas na resulta, pero katatapos mo lang kumain, eh hindi po masama yung ganyang 126, okay lang po yan. Ano mga ka-wellness? Pero kung sakaling yan yung FBS mo, fasting blood sugar mo 126, eh diabetic ka na nga, ano? At sa lahat na nakikinig ngayon na ayaw na maging diabetic, o diabetic man, nagtatanong nga kung ano natural na paraan, well, eto ang binahagi ko po sa texter natin, pakinggan nyo, makakatulong sa inyo to. Araw-araw uminom ng sapat na tubig, ha? Tapos syempre, automatic yun, magbabawas ka ng pagkain ng maasukal na pagkain. Ganun din sa pag-inom ng maasukal na inumin. Ha? Tapos mas maganda na yung tuwing kumakain ka, tigko konti lang kahit gawin mong mas madalas. Halimbawa dati 3 times a day ka lang kumakain pero bawat lamon mo talagang grabe, ano, piging kumbaga. Ang gagawin mo ngayon 6 times kang kakain pero tigko konti lang. Konting almusal pag nagutom, konting merienda. Konting panangalian, panagutom, konting merienda. Konting hapunan kapag nagutom, konting merienda. Mas maganda yan para makontrol ang blood sugar. Ha? Bawas-bawas din sa mga pagkaing makarbohydrates tulad ng mga pasta at mga tinapay. Ha? Sa kanin, mas magandang brown rice ang kainin. Magkaroon ng regular exercise kahit walking lang. At habang nag-e-exercise, mas maganda magpaaraw. Ha? Makakatulong syempre ang laging pagkain ng prutas at gulay, lalo na po yung ampalaya at okra. Makakatulong din po yung mansanas, tsaka yung whole grain na oatmeal, mga ka-wellness. Ha? Iwas sa pagpupuyat, may kinalaman po yan sa pagtaas ng blood sugar. Iwas sa sigarilyo, iwas sa stress at control-control sa pag-inom ng alak. Ha? Sa inyong pagkain, magandang isama nyo yung sili, mga ka-wellness. Kung hindi kayang kumain direkta ng sili, isabay nyo sa inyong mga kinakain. At yung tinuro ko kaninang first aid, may sili po yon, malaking tulong yon, mga ka-wellness. Ha? Tapos, magmasahe, maghaplas, gamit ang Q-Side Massage Oil sa mga paa at binti, kamay at braso, maging sa buong katawan para gumanda ang blood circulation. Kasi isa sa apektado kapag mataas ang blood sugar ay yung ating blood circulation. So magaplas, magmasahe, gamit ang Q-Side Massage Oil, mga ka-wellness. Ha? Tapos kung sakaling may naresetang gamot sa inyo, inyong doktor, sundin nyo po yun, inumin nyo araw-araw, mga ka-wellness. Yan ang ilan sa mga natural na paraan para makontrol ang blood sugar. Makakatulong yan, mga ka-wellness, para po wag tumaas yung ating blood sugar at makontrol ang diabetes.
3: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
4: Dr. M's Amazing Tea.
3: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
4: Dr. M's Amazing Tea.
3: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
4: I'm Dr. M's Amazing Tea.
3: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
5: Ikaw ba ay sakitin?
6: Malamang, ikaw ay may mineral deficiency.
5: Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Caps Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Caps Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
7: Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
2: Mga ka-wellness, malaki din ang kinalaman ng magandang digestion, ano, para makontrol ang blood sugar. At maliban sa Best Cafe, sa Best Juice brand, syempre, pagdating sa digestion, ano, pagdating sa magandang blood circulation, makakatulong dyan ang Dr. M's Amazing Tea. Okay, uminom po nito, isang tea bag nito, templado na, masarap na. Isasawsaw nyo na lang sa isang tasang mainit na tubig. Ang Dr. M's Amazing Tea, napili po yan ng Golden Globe Awards bilang the most trusted brand o pinagkakatiwalaang tatak pagdating sa herbal na tsaa. Dr. M's Amazing Tea. At syempre, ang Best Cups Minerals Food Supplement na nagtataglay po ito ng purong minerals mula sa kalikasan, direktang sa cells ang tulong para anuman ang sakit mo, matulungan kang gumaling. Kasama na po dyan ang diabetes, ha? Best Caps Minerals Food Supplement. One capsule a day nito. Pagkagising na pagkagising, kasabay ng isang basong maligamgam na tubig, ha? Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
3: This is Diet Camarines Norte's Best Music Station, 98.5 OKFM, a proud member of the Kapisalan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: playing the best music.
1: Wherever, whenever, everywhere.
0: OK FM 98.5.
1: OK FM.
0: That's number one.
2: You're number one.
0: Number one for best music.
3: Number one, OK FM.
4: Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na ba ang iyong buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nanunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang alit upang maiwasan kung matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Mga kasangga,
6: akala nyo tapos na?
5: Aba,
6: hindi pa!
5: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
6: Oo!
5: Tamang narinig ninyo!
6: Mas pinahaba,
5: mas pinabongga,
6: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo.
5: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
6: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
5: At siyempre, ang grand prize!
6: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
5: At hindi lang yan,
6: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
5: Kaya't huwag palampasin,
6: dahil extended na,
5: mas marami pang araw,
6: mas marami pang entries,
5: mas marami pang chances
6: para maging winner.
5: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
6: tutok lang
5: sa inyong paboritong radio stations,
6: sa programang Kasangga at Kalusugan,
5: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
6: J-Mar,
5: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
3: Sa OK FM Diet, OK ka, the best ka.
2: OK FM.

0: Diet's best music.
1: 98.5 OKFM.
2: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan, hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine, kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas, multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa, si Dr. M. Dr. M.
3: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't

0: ibang karamdaman kapag pumapasok po sa atin. Halimbawa, ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun, hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation. At ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan. Coming to you live from Remedio Street, Pasig, Indaet, Camarines Norte. This is 98.5 OK FM.
2: It's best music.
1: OK FM.
3: OK FM.
1: Playing the best music.
3: Wherever, whenever, everywhere.
4: Gusto ko, OK ka.
5: OK nga ni.
3: OK FM.
1: OK FM 98.5.
3: Okay,
1: the best music authority member.

0: playing the best music.
1: Wherever, whenever, everywhere.
0: OK FM 98.5.
1: OK FM.
0: That's number one.
2: You're number one.
0: Number one for best music.
3: Number one. OK FM.
4: Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na ba ang iyong buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nanunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang alit upang maiwasan kung matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala.
7: Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro! I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro! May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro!
11: Magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes, ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available: gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami, 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na sa SF Gas Station. Presyong abot kaya, sa kalidad siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.
12: Tuhod, siko, baywa,
13: aray!
12: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: OK FM 98.5.
1: OK FM.
14: Daet's best music.
3: OK.

0: mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
1: Dahil heto na
0: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
1: Oo!
0: Tama ang narinig din nyo.
1: Extended na!
0: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
0: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mar Todo Panalo,
1: todo ang saya, todo ang papremyo.
0: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
1: tutok lang sa inyong paboritong radio station
0: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
2: Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Adner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulok, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware. Sulit na, di kalidad pa.
3: RYC Appliances Trade, the pioneer supplier of air conditioning products in Camarines Norte, Camarines Sur, and Albay. RYC Appliances Trading gives quality and branded air conditioning units with proper installation and after-sales support. At RYC Appliances Trading, we have big discounts and free installation on split-type aircon. We also offer other appliances such as TV, refrigerator, washing machine, speakers, and many more. Come and visit us now at RYC Appliances Trading at Puruk 2, Barangay Lagon, near NFA Diet, Camarines Norte. Owned and managed by Ruel Yusa Canicula. RYC Appliances Trading, your air conditioning specialist.
4: Cool air, cool life. Feels like, ooh, lalamig at fresh.
5: Sa okay FM diet, okay ka, the best ka.
6: The new okay FM.